0: ilan na nakadikit doon. Eh, ginawa niya lang ang trabaho niya, magpapadala naman ngayon ang immune system natin ng macrophages para kainin. At kakainin yung LDL, magiging foam yun doon sa ating ugat, doon sa underneath ng ating ugat, magiging foam. At doon, pag nagiging foam yun, magkakaroon ng fibrin ngayon. Kasi makikita, hindi pwedeng, yung foaming na yun is uunat yung yung endothelial wall. Pag uunat ng endothelial wall, ang gagawin naman ng katawan, uy, umuunat to, hindi pwedeng sumabog. Babalutin niya ng fibrin yun. Yung mga fibers ng muscle. Ngayon, yung fibers ng muscle, iisipin naman ng katawan, bakit merong ano, merong muscle doon? No. Tapos walang calcium, walang buto. Kailangan magkaroon ng buto. Mangyayari naman is didikit naman doon ng calcium. Yun ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng ano, ng plaque doon sa loob ng ating ugat. At kapag kaya ang pinakaunang solusyon para para ma-reduce at matulungan na hindi na magkaroon ng plaque ang ating ugat is to entirely reduce inflammation, chronic inflammation sa ating katawan. At isa ang mga cause ng chronic inflammation yan, pag mataas ang blood sugar, mataas ang insulin, and also pagka tayo ay palaging stress. Sugar, insulin, stress, kaya primary na ano yung contributor ng ano ng tinatawag natin na ng inflammation sa ating ugat. So, vitamin C ay napakaganda na antioxidant protection. Also, ang nitric oxide support. Ang vitamin C ay tumutulong na doon sa ating ano sa ating inuutosan niya yung ating ugat na mag-produce ng nitrates to be turned as nitric oxide. Ang epekto naman ng nitric oxide doon sa ating ugat is ginagawa niyang elastic. Pinapabuka niya yung ating ugat para ano siya ba? Parang tinatawag natin siya na resistant siya doon sa tinatawag natin na pressure. Kasi pag may pressure tapos matigas siya, of course, doon sa ibang parte na maunat, uunat siya. Pero kapag ang lahat ng ugat natin ay umuunat, ibig sabihin yung pressure is maganda yung daloy ng ating katawan. So, it reduce inflammation, precursor ng collagen, and also produce at nagtumutulong sa nitric oxide support sa ating katawan. Kaya taking premium D3 kasama ng santon ng ano ng ating Sandon vitamin C would greatly help doon sa prevention. It is not a cure, it is to be used as preventive measures doon sa problema ng aortic aneurysm.
1: Lalo na, Dokron, pagkasamahan pa nila ng Santone Gold Herbal Capsule kasi ang Santone, ayon sa mga pag-aaral, napakayaman niya sa mga phenolic compounds na tumutulong din sa ating po mga kaugatan. Ano? Pinapatibay niya yung endothelial walls natin, pinapababa niya yung oxidative stress as well as yung mga inflammation sa loob ng ating pangangatawan, especially doon sa mga arteries natin. Kaya napakaganda nga na combination yan, Doc Ron, nung ultimate trio natin para sa mga inflammation sa ating pong pangangatawan. Kaya kung gusto niyo na maiwasan ang iba't ibang mga problema o karamdaman na nalilink, closely linked to inflammations, at kasama na dyan yung aortic aneurysm, mga kaibigan, ay subukan nyo yung ating pong ultimate trio. Syempre, katuwang din yan, no? Yung pagkasaayos ng ating pong diet yung ating lifestyle. Pong lifestyle, as well as yung ating pong physical activity, and most importantly, yung rest po natin, mga kaibigan. So, all dapat ay balance yan sila, at sabayan nyo na lang ng ating pong mga supplemento, mga kaibigan. Okay? Ayan, sa mga ka-wellness natin, ha? Lalo na kung mayroon kayong mataas na risk factor sa pagkakaroon ng aortic aneurysm. Hindi naman para mag-stress kayo lalo, kundi para maging aware po kayo, mga ka-wellness. Maging aware tayong lahat kung gaano kadelikado yung aneurysm or aortic aneurysm na kinakailangan ito ng agarang solusyon at sakto at maayos po na gamutan, mga kababayan. Kaya kung meron kayong time, pwede kayong bumisita sa ating po mga wellness center, mga wellness clinic po natin. Makapagpakonsulta po kayo doon para mabigyan po kayo ng specialized program or personalized program na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kumbalik po natin, ay tutugon na natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Totoo lang pa, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Xanthan Plus.

0: of the mix.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
8: In the secret of hell.

0: isa. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, huwag mahihiyang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay tit po sa atin ng Center Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, purong natural. Wala pong mga chemical na halo. Ah. At yan po sila yung mga standardized extract. Kaya napakabilis ang absorption sa atin pong pangangatawan. Mabilis magamit ng pangangatawan po natin. Take note, wala po yan siya mga contraindications sa mga gamot o mga medications na iniinom po ninyo. Lalo't higit, wala po yan siyang bad effects dun sa mga kondisyon na inyo pong pangangatawan na inyong nararanasan sa ngayon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, pwede nyo pong i-combine yung atin pong mga suplemento sa inyo pong mga medications na iniinom para mas makita nyo yung pagkakaiba ng kondisyon ng inyo pong pangatawan before at after nyo mag-subok ng atin pong mga produkto. Sa mga gusto maka-availa ng atin pong mga products, puntahan ang atin pong mga leading drug stores, ganoon rin yung mga local pharmacies sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Okay? Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na panunood at pakikinig sa mga kababayan natin na nanonood sa atin pong Facebook live. Ha? Kay Sir Angelo Fernandez. Dyan sa Tacloban. Ayan, malusog na panunood sa inyo. Ha? Kay BJ Pastor Haya. Ayan, nakikinig din siya. Nanonood din. Ha? Kay Sir Rico Bagisi. Ayan, Doc Michelle, wala pa po yung napanalunan kong Santon Gold Coffee. Nanalo po ako dun noong September 13. Okay. O dun sa isang programa natin. Uh-huh. So, pakiantay-antay lang po, Sir Rico, ha? Baka na ipadala na po yan ni Sir Carlo or nila Sir Jules, ano? So, paantay-antay na lamang po, okay? At ganoon din kay Sir Ronnie Pasugiro, na yan, sa Candelaria naman nanonood, ha? Si Sir Ronnie Pasugiron. Happy watching po and healthy listening sa atin pong programa. Kay Sir Ranulfo Abu-Abu nanonood din, you know.
1: Si brother.
0: Saan ba to ngayon si brother Ranulfo?
1: Dumaguete yata sila ngayon.
0: Oo, yan. Kay Doc Maribic. Aha, nanonood din sa atin din pong programa.
1: And also kay Sir Josepo Sines.
0: Yun.
1: Kaya
0: avid listeners natin yan.
1: Avid listeners natin palagi.
0: Kay Doc Jun Alquesar, yan, nanonood din sa programa natin. Malusog na pakikinig mga Doc, ha? Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong programa, malusog na pakikinig at salamat sa inyo pong pagsali dito sa atin pong talakayan. Sa mga katanungan, ha, huwag kayong mahihiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero, mga ka-wellness, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc Ron, mayroong nag-text dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Ako po ay 40 years old at babae. Mm-hmm. Ask ko lang po if ano pwede kong inumin. May time po na sobrang sakit ng ulo ko at namamanhid ang kamay at paa ko. Mm-hmm. At isa po ay acidic din ako. Mm-hmm. Minsan nagpapalpitate po ako.
1: Possible kung baka mahilig kayo sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka sobrang palaging sumasakit ng ulo, kalimitan kasi niyan is cause ng dehydration. So if you are dehydrated, kailangan niyo of course resupply ng tubig. Mm-hmm. Kapag kayo ay umiinom ng caffeinated na mga drinks, especially ng kape, mm-hmm, of course you need to stop drinking that kasi that causes dehydration sa ating katawan. And that also causes yung tinatawag natin high cortisol production, mm-hmm, kasi palaging stress yung ating kidney kapag umiinom tayo ng caffeinated. At kapag umaasim ang sikmura, let's say for example, gusto pa din ninyong magkape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi yan ay nakakatulong para ma-enhance yung tinatawag natin na balance ng ano ng acidity, hindi sobra at hindi din naman mababa nang dahil po sa mga ingredients na meron yan. And of course marami namang nagsasabi sa atin, kahit ako mismo pagka umiinom ko minsan eh napapainom ng mga 3-in-1 na kape kasi nga na-offeran ng mga ano nakapapainom, talagang nagpapalpitate din at umaasim. Pero kapag ka Santon Gold Coffee Mix, wala yan.
0: Yes,
1: oh, wala yan. So ano ang kailangan ninyong inumin, especially kapag namamanhid ang ano ang ating katawan, depende yan pagka mataas ang uric acid o di kaya merong baran dun sa mga ugat, posible kapag tinatawag natin hindi maganda yung blood flow doon, or di kaya mataas ang blood sugar level, pwede po kayong mag-take ng Santon Plus Gold and sabayan po ninyo ng premium D3. Dalawang premium D3, dalawang beses sa isang araw, dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 para hindi ninyo makalimutan. And also sa Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Kapag ka may upset stomach, katulad na umaasim ang inyong sikmura, after meal po ninyo inumin, 30 minutes after meal yung ating Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng ganito po mga problema, ay ang pangit na karamdaman, Dok, yung lagi pong namamanhid, sumasakit yung ulo mo, tapos nagra-radiate mula sa ulo, papunta sa batok, hanggang dito na sa balikat.
1: Hypertension.
0: O, minsan, halos hindi na may angat yung braso dahil sa ganun pong mga sitwasyon. Ha? Mas maganda yung makapagpakonsulta, Dok, Ron, para makita, ma-pinpoint kung ano yung mga causes, yung mga pinagmumulan na inyong pong karamdaman, bigyan ka agad ng tamang solusyon, ang inyong pong mga karamdaman. Pero kung hindi ka pa makapagpaano, makapagpakonsulta, makapag-check up, pwede ka masubok ng mga supplementation natin, Dok. Ron, Okay, ito, Dok, another inquiries. Late po ako naka-follow ng program nyo ngayon. Ano po ba ang lab test para malaman na meron tayong aneurysm? User po ako ng Santon Coffee at Santon Plus Gold Capsule for 6 months na po. Okay.
1: Aortic aneurysm, as I mentioned kanina, is yung
0: ultrasound.
1: Ultrasound.
0: Painless abdominal ultrasound. Pwede kayong pa-ultrasound.
1: Yes, painless abdominal ultrasound para makita kung meron bang paglulubo doon sa aorta ninyo mula doon sa puso hanggang doon sa banda sa abdominal part niyo.
0: Especially kung meron kayong
1: history.
0: Meron kayong mga history or mataas yung risk nyo sa aneurysm, mas maganda meron ganitong monitoring, mga kababayan. Okay? At yung mga monitoring na yun, Dok, hindi naman ganoon ka mamahal din
1: yeah,
0: sila.
1: It's not that expensive naman yung
0: ultrasound. So, maganda nga annually, nakakapagpaano ka.
1: Ultrasound.
0: Pero depende pa rin yan sa doctors po niyo, recommendations ng inyo pong doctors. So, kung makapagpaka-check up kayo sa mga doctors po niyo, and then ibibigyan naman kayo ng mga recommendations. Po niyan, kung gaano kadalas yung pagpapa-ultrasound para or monitoring para makita at ma-monitor yung inyo pong condition na aneurysm if ever meron man po kayo. Okay? Doc, ano po ba mainam na i-take na products niyo para di na po makaranas ng dysmenorrhea?
1: Kapag ka dysmenorrhea, that is hormonal problem. So of course meron ding mga contributing factor. So kailangan muna iwasan yung contributing factor. Pag may dysmenorrhea, kalimitan dyan is kapag ka kayo ay mahilig sa mga maasim na pagkain. Mga hilaw na mangga, mahilig kumain ng iba, mahilig maglaklak ng suka. Mahilig tusok-tusok tapos may suka.
0: Ihaw-ihaw.
1: Dapat iwasan po ninyo yan. Number kasunod is kapag kayo ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, especially jeans. Kasi ang nagkakaroon ng dysmenorrhea kasi yung blood flow is restricted. Another is yung damit, yung klase ng fabric. Nagko-cause din ng hormonal disorder, especially yung polyester ang inyong damit. Also, doon sa mga maasukal na pagkain that causes imbalance sa estrogen and progesterone balance. Doon sa mga sugary drinks. Also ang kape. That ang kape kasi is nagpapasikip or nagre-restrict ng blood flow sa ating ugat. Kaya mapapansin ninyo yung sa CT scan, yung mga ugat, ang blood flow sa CT scan kapag uminom tayo ng kape, isumihina yung blood flow. So yun ang yun yung kailangang iwasan. And also kumain ng tinatawag natin ng mga masustansyang pagkain. And ano ang pwedeng inumin with regards sa hormonal function? Santon Plus Gold and Premium D3. Sa Kapag nasa teenage, 2 soft gels 3 times a day ng premium D3, tapos 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Kapag kapag nasa menopausal stage, 1 soft gel 3 times a day.
0: Iyon ha. So mga kababayan natin, meron pong dysmenorrhea. O ibang term yan, muscle cramps.
1: Muscle cramps.
0: Oo, so mga kababayan,
1: masakit talaga yan.
0: Oo. Yung iba namimilipit talaga sa sakit na kanila pong dysmenorrhea. Meron mga ano yan, Doc, mga home remedies na pwede niyong gawin, like yung pag-upo sa mainit na tubig, you know? Hot seat bath kung tawagin. So pwede niyo pong gawin yun siya, especially sa matindi yung crampings doon sa kanila pong uterus area or sa abdomen area po ninyo. Pwede kayo umupo sa mainit-init na tubig. Huwag yung sobrang init ha, yung saktong init lamang. Para kakalma yung yung muscle ninyo, yung tissues doon sa inyong uterus area. And then yung ano natin, Doc, yung ultimate trio natin. Nakakatulong yan sila para pahupain yung mataas na prostaglandin secretion sa inyong pangangatawan. Yung prostaglandins kasi, yan yung nag-trigger, Doc Ron, ng pain.
1: Pain, muscle
0: pag
1: cramps.
0: Pag masyadong mataas yan, during that time, talagang crampings, pain, inflammation, mararanasan
1: kasi sumisikip yan. Ang prostaglandin that causes yung pagsikip.
0: Oo, o hindi constriction.
1: Constriction ng mga ugat natin. Oo. So, kapag mataas ang prostaglandin, tapos mahilig pa kayo uminom ng caffeinated na mga inumin, siguradong magkakaroon talaga kayo ng dysmenorrhea.
0: Oo. So, yun sa mga kababayan natin dyan, take kayo ng ultimate trio natin mga kasama kasi una-una nakakatulong yan siya sa pag-manage ng hormones sa inyong pangatawan, oo. And then nakakatulong din yan siya sa managing ng pain. Since yung vitamin C, 'di ba, nabanggit natin kanina, na maganda yung nagtutulong niya doon sa yung pagkabibigay ng magandang integrity ng ating mga blood vessels sa ating pangatawan. Kung yung prostaglandins nagsisilbi siyang pang-constrict ng blood vessels natin, yung vitamin C naman tumutulong siya para i-dilate yung ating pong mga
1: production ng nitric oxide.
0: Para palakihin or pabukahin yung ating mga ugat, i-dilate yung mga ugat natin para maging maganda yung daloy ng dugo, mga kaibigan. Okay? Okay, yan. Naku, Doc, napakabilis ng oras natin. Sa mga kababayan natin, hindi nasagot yung mga katanungan po ninyo sa mga susunod na programa po natin, atin po tutugunan na yung po mga inquiries. Doc Ron, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, magpa-test po kayo kapag ka nasa edad na, merong family history, and at the same time, risk factor doon sa paninigarilyo, and of course, mga genetics. At para po makaiwas sa tinatawag na sudden death na dala po ng aortic aneurysm. And of course, panatiling healthy ang ating katawan. Kumain ng tama, healthy na mga pagkain, exercise, tamang tulog, reduce po ninyo ang stress, and of course, isama na din ninyo ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para makaiwas sa anumang uri ng karamdaman at malusog po tayo ang ating katawan araw-araw mga ka-wellness.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaandabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinig po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
16: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna, 41 na sa hapon. Oras na pod para mga pebe, mga tuang kapeng, Zantong Gold Coffee Mix. Aron ubananta sa tuang kahaponon o dili takatulgon. Ang ito ang Zantong Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Stay sharp, stay glowing babe, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated. X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Morris!
9: Unya ka ron, pahilag

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Beautiful in White by Shane Flan. Mubalik ko niya sa itong pagpinag-uban-uban karong hapon sa programang X-Rated din sa XFM. Of course, kauban gihapon inyong Babe ng Bayan, Babe Sabrina.

Ala una 52 na sa hapon. Adyo ko yung makusian ng bugan ba? Oh, may kay na kong sinyas-sinyas. Ayaw sa kay nagapangiki pa ko. Kitan yun ta nga nangiki. Bitaw mga babe, maayong hapon sa mga babe nato nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa atong pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon ka na mga babe sa programa X-Rated. Hala, ako adyo na itong tingog, no? Bito mga babe, kumusta man? Asa man mo naka-plaster karon? Kumusta inyuhang kahaponon? Daghan bag mga babe na to ang nga nagluya karon? Ayaw mo pagluya-luya diha babe, kay lisod na kayo magluya-luya. Walay nagapalipay sa inyo. Dapat laban lang gid sa buhay. Bito, no, kung asa man mo naka-plaster karon babe, again, welcome sa atong programa karong hapon na uban-uban tagika na lang una e media. Hanta dala stress sa hapon. And of course, makiguyog sa inyo karong hapon na ang maglabing-labing sa inyo, ha? Ang mulingaw, mupainit sa inyong kahapuno. Ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Of course, ang babe nyo, Babe Zabarina. Mga babe, mayong hapon. Mga babe na to diha nga ganina pa nakasubaybay, labi na sa mga naminaw diri karon sa XFM Davao, maayong hapon. Og sa mga babe na to nga nakasubay sab diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati. Ingon man sa mga babe na to diri sa XFM Jansan, sa Saxarjan Region, good afternoon. Og sa mga babe na to diri sa Bukidnon nga naminaw karong hapon, na maayong hapon. Ingon man sa mga babe sab nato nga naka-standby nag LL diri sa XFM Pagadian, XFM Ipil og XFM Zamboanga. Oh, nakabika-ka na ni sila karon. Wala di ay na nagluya ang uban, nagluya-luya. And of course, mga babe na diri sa XFM San Franz. Ingon man mga Cebuanas babe na to nga naminaw karong mga orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, og sa XFM 101... Unsagyod! XFM 91.1 Kidapawan. Alam ka naman, lisod kaya kayo na i-memorize yung mga frequency. Charis lang na pala, away dyan kaayo ba? Mukha damo-damo sa frequency nga to, na-memorize ko, gig? Amo gid na. Alam ka naman, naka-Zantown Gold Coffee Mix ang babe nyo dito. So, kanabitong ma-enhance ang atuang focus, mental clarity, and of course, kanang mga cognitive function nato diha. Ay, nako. Muna nga mag-Zantown Gold Coffee Mix na mo para katumagi pang mention ako ng mga frequency ma-memorize to ninyo. Hilas. Ay, bitaw mga babe, kung asa man ka naka-plaster ka rin sa manang posisyon ninyo diha, sa manang gikabisihan ni mga orasa, sit back and relax, kaya ako ang bahala sa inyo, ha mga babe. Sa mga gusto diha nga magpabot sa mga mensahe, greetings, inyohang mga shoutouts and requests, pwede nyo i-text mga babe sa tuwang text line 0969-333-0537 o troon ko 0969-333-0537. Pwede sa babe sa tuwang Facebook Live, live na live ko ninyo nga makita. Kung gusto nyo makita ang naong ni Babe Zabarina, kung unsa jud ni ang iyahang kanang unsa jud ni kalamurok iyahang naong, no? Pwede ka na ninyo nga makitaan sa tuwang Facebook Live karon. Sinawa sa kong agtang, uy nga naman ni kuyawan man ta. Pwede nyo makita mga babe sa XFM Davao Katropa Digital. O, trohon ko ha, XFM Davao Katropa Digital. I-search na ninyo itong Facebook page kay makita ninyo ato ang live karong orasa. And of course, pwede pag inyo i-follow sa ako ang socials. Ako ang Facebook page, Babe Zabarina, TikTok, Instagram and everything. Babe Zabarina na siya. And i-follow pod ko ninyo sa ako ang other Facebook account, Zabarina XFM Davao. O, diba sana, o. Daghana pod kaayog account. O, ingon mo, ano, basta daghag uyab, daghag account.
Kaya kada account lay lahi mag-uyab, saon na lang tong isa, ma-wrong sent ka. Lisod ka ayo. Dapat sure-sure gid na nga isa ka account sa isa ka uyab. Ang uban kay lahi mag-style lang uban kay sa text-text lang man niya, panganlan din nila og ka ng settings. O di ba ka katong kuan technician na laka na damay pa ang mga technician. Patong tubero ako eh. Apil pa ang tubero. Ito mga babe, no? Ready na ba yung kaugalingon di ha? Kumusta sa inyohang kahaponon karon kay murag paspas kaayo ang oras. Paspas po ang pagtuyok sa adlaw. Imagine, today is Wednesday and it's already September 16, 2026. Pila na lang ka adlaw mga babe, pila na lang ka tuyokan sa adlaw. Mahuman na po ang September. No, papasok na naman ang month of October and hinahinay na po na siya paingon sa December. Grabe, daghan kaayog mga pasabog ang December ka ng mga nangangamoy red and ori, ay, red and gold ampaw na siya. Ay, bitaw sa tanan day nga nag-birthday today. Happy, happy birthday sa inyohang tanan. Oo, wala man tayo kung ungood ka ng, wala man tayo ka ng, pinapangita man akong effects ako ang birthday na rin. Actually na ato nakita na mo ni katropang Marvin Ibano katong happy birthday to you. Nakakita ka to katropang Joffrey. Engineer Joffrey kato bitong ingatong kanta sa happy birthday to you. Ngayon kay ko no. Ay pang ano manggood ko nang international singer. Mao ba? Ayan, bitaw mga babe, alauna 58 na sa hapon. Nagdi na ako ni Dugay-Dugayan kay Kabalujud ko nga. Nagtimpla na mo og Zantone Gold Coffee Mix di ha. Kay maghigopwel na minaw sa tuwang drama karong hapon ha. Idasok ko na. Isulod ko na baby, andami mong kagalingon bika na di ha. Ibika inyo mga dalunggan kay. Og pakusga na inyo mga radyo di ha mga babe. Kana makadungog inyo mga chismosa na mga silingan. Para po sila ang muingon nga nindot lagi tong drama sa XFM o. Ito babe, kusgi na ninyong radyo di ha. Og bika na ready na yung self kay. Ida, so ko na. Isulod ko na. Ang atong X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang sumatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababayeng nga taga Apopong General Santos City. Kining maong tampo karon na atong giuluhan o bisyo. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo sa ngalan nga Shaira. 25 anyos. Kining akong problema karon, babe, kabahin kini sa akong uyab. O garon inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Kupaha gini akong uyab, eh.
2: Kupag naman sa kamoy. Naunsa man ka? Sige man ka gubog-gubog.
1: Unsa? Mauna na itong kalipay, hindi mo pagkikumpugnan.
2: Ambot ang gini mo mo eh. Di kayo kusog ka mo inom, kusog magkikay ka mo sugalog tong its. Di halaga na hurot ang imong sweldo sa imong trabaho.
1: Sige lang ko nang sugalagod. Makadaog mo sab.
2: Ambot lang gini mo mo eh. Ambot lang gini mo.
3: Ngano mag-antos ka man yan ang tawahan, ha, Shaira? Kadaghag lakis kalibutan. Nganong anha mag-iyo ka mag-antos niya?
2: Ma, mahalang ginako si Moy.
3: Ah, pinuang ng gugma, ha? Kana mag-antos ka?
2: Gusto na ko siya mausap, ma. Gusto na ko siya makita nga magbag-o.

0: Sorry na, girl.
1: Wala lang yung kay... Wala yung kay Billy para ni Momoy. Imo lang palabihan ang imong bisyo.
0: Sorry na ba? Promise lagi. Paningkamutan ako nga. Magkahinahinay kong biya sa kong bisyo.
1: Ambot lang yun ni Momoy. Ambot lang yun ni Momoy.

0: naman yung kibuhat mo, hoy.
1: Sorry kay Shaira. Tabangi ko ninyo, magkagawas ko din sa pisuhan, be. Tabangi ko ninyo. Maluoy mo na ako. Tabangi ko, maluoy mo.

0: Ah, rinuang nang gugmaha, buta ka na gyud, Shaira. Bisag kapila na makasaanan imuyap, nagpakauwaw sa iyang pagkatao ug sa inyong relasyon. Pero niya, naluoy paghihapon ka.
1: Ma.
0: Ay, ang butang ni mo, Shaira. Kung unsay nasood niya ng imong o.
2: Magita og lain, oy. Unsa ba?
1: Mas misamot ang akong gugma ni mo, oy. Sanay taburo niya, ma, pa.
2: Shaira!
1: Magbago na lagi siya, ma. Pa, magbago na siya.

0: Gusto man ang imong mama o papa, Sarah? Napamilag ang lalaki niya. Ayaw na to ang tusa pa ang imong uyab. Ay.
1: Ambot! O kung sige pa kao na ng muhay niya, oy. Nga in love man kayo.
2: Naloy og love lang gigay na ako siya, Eve. Terso.
0: Oh. Munsa man niyo, eh. Nabutaan lang yung kasi imong gugma niya, Sarah. Laro kayo.
2: Nagtuo ba, Jud ko? Nga mausab ragit siya. Mausab ra si Moy.

0: hinaot ni nahitabo karon ni Mumoy. Magsilbi na ni mo lason nga di na ka magpakabuang pa. Oras nga makagawas na ka din eh.
1: Di lagi ko mausap pa, promise. Tagam na ko eh. Di na lalim ning ni espresuhan.
0: Salamat kaya nakaamgo ka. Salamat.

0: Dasig lang gihapon ko sa mga panghitabo, babe. Og nagpabiling ligon sa akong gugma og sa among relasyon ni Moy. Bisag naa siya sa prisuhan, kanunay siyang musulti nga nag-usab na siya o gibasula niya ang nahitabo kaniya. Nang labay ang pila katuig, babe Sabrina, og mo kini ang nahitabo.
1: Onsa, hapit na magkagawa si Moy.
2: Oma, halos 4 katuig niyang serbisyo sa suod sa prisuhan. Makagawas na siya.
1: Onya, ay nigawas. Balik na sa bisyo.
2: Dili na ma. Mato niya. May tagam na kuno siya.
1: Maayo lagi. O maingon ni Ana.
2: Mituo ko niya, ma. Mituo ko.
3: Siya, ibang...
2: Ay, Moy!
3: Sa katapusan, laya lagi ko.
2: Og na imong paggawas sa prisuhan, Moy. Hinaot ko mag-usab ka na.
3: Promise, Shaira. Promise.
2: Salamat, Moy. Asa naman ni si Moy? Alas 4 man sa hapon ng among sapot. Wa man. Hapit naman lang mag-alas 5. Waga online sa FB. Unya tawagan ang cell. Magsigilang ugring. Asa man ang tawana?

0: lambot. Asa sumoy. Huwag mong kumkahibaw.
1: Asa man eh siya?
0: Last na kong naibawaan, nakuyog to silang Lemuel, pero katura. Huwag na kong kahibaw, asa.
1: Lemuel?
2: Dora na good. Saan na siya?
1: Waka kahibaw ganina ka iko nagsigiyog paabot ni mo. Unya narade ka din sa ilang Lemuel nag-iinom?
2: Sorry na ba? Nalimot ko sa itong sabot?
1: Kung wapa mo sa si Terso nga nakitaan ka niya last call si Lemuel. Waka ko kahibaw nga niya ka din he.
2: Yeah?

0: inom? Bawal ko mo inom kaubos ako mga barkada?
1: Og asa man napunta? Basig mo bali na sa na sa imong bisyo.
0: Di na na mahitabo eh.
1: Please, Moy. Pag-usab na. Pag-usab.

0: Ano sa mga? Managpam na kagalit?
1: Oh, unsa to ang inugis sa garilyo, ha? Kauban atong mga adik ni mong barkada. Lain kayog baho! Baho og marihuana!
0: Taka, malangkoy!
1: Ayaw na lang tamoy. Tugan sa tinuod! Marihuana to, dili ba?
0: Oh! Hingani kay dito sa buh!
1: Moy, amin akong magbago na ka. Pero niya, nagpabadlong

0: Sure na ko. Tagdala ko ba? Please.
1: Di ko matubangin mo. Hangtod mo saad ka nga mag-usab na ka.
0: Shaira.
1: Isaad na na ako nga mag-usab na ka. Isaad na ako nga magbag-o na ka.
0: Promise.
1: Kung imam nang isaad og ipakita na ko, dawat hindi ka pagbalik mo eh. Mauna itiman eh mo eh.

Asa naman yung tawhan? Anibersary ro na mo. Una wa magyap mo to bagun asa na siya. Naunsa man yung tawhan? Ato na ko siya sa ila.

Na! Nahag pa! Oto na nang nauli, oy! Ika nag-inom sa iyang mga barkada. O hangtod karon ay wapag yun makamata. Unsa? Ang bahot, unsa na na akong anaka, Sahira. De na mabangbang!

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasul, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: That was someone's always saying goodbye kasi nga sabi nila mga babe, lahat daw nagpapaalam. So darating din daw talaga ang panahon na magpapaalam yung sinasabi niyang mahal ka. Wala talaga yan. Magpapaalam din yan eventually. Iwan ka din yan. Someone's always saying goodbye. I remember sa una. Yung mga kabataan days pa na ako kay gakanta-kanta ko ani katong brokenhearted pa ko. Charas! Oh, pero karon kay wala na kay ko nagakanta og mga ingon ani kay dili naman ko broken. Sila na may brokenhearted. Da kabalos. Ano ba na siya? Ingon sila kay ang kalibutan kay bilog daw. So, sa makauna lang. Anyway mga babe, alas 2:34 sa hapon and welcome back sa ating programa ang X-Rated. Dito pa rin yan sa XFM Philippines. Magandang hapon sa mga babe natin na kanina pa nakasubaybay. Wow, Tagalog. Ano man dyan, dapat na kanang i-feel talaga natin yung moment kasi maraming nakikinig na hindi makaintindi ng Bisaya. So magtagalog tayo. Ah, diba? Sana all. Parang ika-career ko na ang pagtatagalog ngayon mga babe. So, laban. Parang di kinikaya. Bita, oy, kapaspa sa oras. Mag-alas stress na pud, no? But anyway mga babe, ha, sa mga gusto di ha, magpaabot sila mga advice. Ngayon sa tuwang letter sender karon kay Babe Shira. Hay, nga na, hulog ragad gihapon, naulipon sa gugmang giatay. Sa manggyud ni oy nga na ani na mga panghitabo nga di gid ma hindi man gid nato ni kaya likayan kan di man gyud mga babe no. Pwede mo mag-text mga babe sa inyong advice sa 0969-333-0537 o baka ha, pwede mo tawag para personal nga i-advise ka na sa tuwang letter sender. And speaking of tawag, mayong hapon babe, kumusta ka diha o asa ka nakaplaster ka ron?
1: Ako na babe.
0: Ah, grabe yun. Ah, ikaw na babe. Ganong gahila ka diha babe.
1: Hangin
0: kay Trevino, nanggaming ako ko ninyo. Aba, di basta-basta. Kana mga ingon na nga mga bulatik bitaw, daghan na mo, baby.
1: Bulatik.
0: Gimingan ikaw ninyo. Ah, gimingan ako. Mau ba? Hala, oy. O, sige, bye. Aw. Sige, babe. Babe Leonard, kumusta man ka diha?
1: Ano yan, babe, na natingaw ko sa drama nga naglagot ko sa babae. Uy, da.
0: Da. Alam, ikay tukon.
1: Ikaw na ikarigay ka ng kuan, da. Ikarigay ka ng nagugtas mong kagalingon, da.
0: Sige, go. Advice yung ragod si Babe Shira. Babe Leonard, babe, kanang pinaka, ano dyan ni mo nga advice di ha? Kanang kulang na lang tukon, bitaw nato siya.
1: Ako no, lalaki man ko no, so... doon na mag-signature ang mga lalaki o baruganan dito nga kung ilarata ng babae lucky na daw sila pero for me ang masukod ang sa kalalaki kung naasyan yung mga mata nga sa pagkalalaki una ang honest and kwan, faithful and kwan, but then, respect sa woman and lastly ang matawag ang usa ka laki nga laki jud kung kamaos yang mo handle o mo atubang sa yang responsibility as a boyfriend o husband ngadto sa yang wife or girlfriend so sa mga side no ano nga gugmaan kay ka sender o birthday na kayo ng lalaki nga makatulong sa imuha kay kuan kanang kongit ba kanang may gugman maunungon ba bisag na preso siya bisag yung nakasumangin ka nang buwagi na wala dyan ka pero sa kuha kung once nga mo sa maulipon sa drugs kabalo naman kita ng babe sabi na nga lisod magbagbo
0: lisod makabuhi babe ana
1: tuloy oh! Magbarkada na kung pag kumagumo na ka ng mga bisyo gawas po na yung kaneng alcoholic na po ka. Bisa bag mo ingon mo hilak pa nang magbagpo na lagi ko. Ay nagugiyay, magbagpo na ko. Ay nagugiyay. Dili na ni mama himo pa imula nang isulti sa pulong lang.
0: Oo.
1: Oh, oh. So kaya nga brad no ko na minaw makabrad ang tinuod nga pagbago. Moni, kung gingon sa sendes sa mga uyap nga magbago ka, kung willing lang gid sa usa babe Sabrina, kung willing lang gid sa usa nga perfectong relasyon.
0: Mm-hmm.
1: Dapat dili siya magbag-o para sa laing tao. Unang-una, magbag-o siya para sa iyang kabalingon.
0: Mm-hmm.
1: Aron makadawat sa respeto pa ba? Mm-hmm. Unang-una, para makadawat kag respeto. Unang-una, respetua o na ang imong kabalingon. Asa vice versa. So sa imong bayan ba kung di man gid ka magbag-o, ikaw mo'y pinakatalunan sa tibok tao ang kalibutan. So ako na lang ni mo sindo no imo nang biyaan. Ay ko na gyud kanang maugtar sa gigana kay di man gina mausab. Mas kumabot ang time nung kung kumpapiliho na ni mo siya, mas piliho pa niya mga barkada.
2: Oh!
1: Kaya na magumun siya sa ginadiling drogas. Delikado, basin mga kwanta ka na, mga machap-chap pa ka na, delikado na kayo. So, mientras dili pa kay lala ang sitwasyon ay nung love ni mo siya but kuna-kuna imong kabalingon. Dapat doon na kay love si imong kabalingon una. Kanang kan kay imo namang nahatagtanan tanang mga tanang matang sa gugma dili na gan sa kamakay nimo kay na naman nimo sacrifices mga luha mga hangyo ni hangyo pagani ka. So, makain ko nga, diri pa lang muntakan ako, what lang, so, kuhan na lang, no? Pero, buwagi na lang na, then focus magkabalingon, then, kuhan, focus lang muna ka sa mong family, sa mga, so, ayaw lang muna ng uyab-uyab, kung hindi pa ka-ready. Katuloy sa pagkalimot niya, na, ka nang, muhi mo kag mga space.
0: Mm-hmm.
1: Mo space ka, mo distance siya ka niya. Ayaw na pa, kuhan, ayaw na tuguti nga, makuhan pa ka niyang kaluoy-luoy kay ikaw rin ang makaluoy sa umaabot. Ayan. Kung yun ang paundayunan.
0: Oo, correct ka dyan. Thank you, babe Leonard. Ay mo advice imong greetings, shout out sa mga babe na to na minaw karon.
1: Sa tanan lang na minaw, babe, sa kayo para makatawag ang uban. O, salamat kay babe, na amping ka kanunay, babe.
0: Ayan, salamat, ugamping po ka kanunay. Mwa, mwa, chup-chup.
1: Exciting!
0: Grabe, nagdaghan naman itong agoy. Kaya kuyawan, mampunta dari nga side. Pero bitaw, dagang salamat. Dagang salamat, babe Leonard, sa imuhang advice. So, magbasa po tag mga advices. Ay, napaisa katawag. Sige ka nang pinaka-abtik nga advice sa to ang letter sender. Karon maing hapon, babe!
3: Yes,
0: ay, hello, magandang hapon. Si akong tagnaon si Babe G9 ba ni?
3: Yes.
0: Oh, di ba? Ang galing ko talaga. Wala gud ni naka-save yung mga number diri pero natagnaan ako. Anyway, babe, unsay mo ika-advise sa tuang letter sender karon?
3: Lagi kinsa
0: sa taon ay lang isa bumugo. Ang babae?
3: Yeah.
0: Nganong naman imong na feel karon, babe?
3: Tanga
0: pud niya, oi. Dapat bilagan na niya. Nya unsa o kay naulipon lagi sa gugmang giatay lagi. Unsa may ang buhaton karon, babe? Balik ay ha ba daw paabuton ba daw niya nga magbag-o kining si Moy?
3: Pag-dili na
0: magpag-uwi. Wala na pag-asa. Mangita na lang siya glain. So, tumano na lang niya tong advice sa uban nga. Mangita siya glain, ugbihaan si Moy.
2: Oh!
0: Ikaw, babe, naka-experience ba kag mga ingon-ani nga scenario so far sa imong life?
3: No comment.
0: No comment. Bakit?
3: Yes, pa.
0: Oo. Sige, di na lang. Ako na lang. Pautan ako.
3: Saiyahan
0: ah. Ha?
3: Pwede mo siya nang saglain.
0: Oo, mangita na lang siya glain. Sa imuha bang pananaw kung mangita siya glain, dili pa baka mabutang sa risgo iyang kinabuhi na adik naman to iyang hang uyab. Masig balusan na hinuon siya. Hello, babe. Medyo choppy si babe. Hello? Ah, nawala. Nga naman to. Si Babe J9. Babe J9, nawala ka. Hindi na kita makita. Nagatawag siya, ba't hindi ko makita? Nga naman niya. Hindi ko masagot. Wala tong iyahang answer button. Unsa na niya. Anong wala gud ka na una dug Android ni. Saon man idre engineer kaning kuan. Una wala gud tong pindoton gud pag mag tawa. Yeah, so sorry ka, hindi ko kabaluan ni mga Androids, Androidianism. Anyways, mga babe, alas 2:44, magbasa sa tag-advice pod BK, daghan mga letter sender, ay mga letter sender, mga advisor na to dito mga babe nga, naminaw karon. Good PM, babe Sabrina! Ay, oo, na ay gusto makig friend ha. Basin na willing ninyo makig friend daw si Fatima ng Mako Davao de Oro. Iyahang number 0950-932-6654. Oh! 0950-932-6654. Mana ang number ni babe Fatima sa Mako sa mga gusto mga makig friend sa iyaha. Babe, Shira, dili ikaw ang therapist ni Moy. Siya mismo ang kinahanglan mo tabang sa iyang kaugalingon, dili ikaw. Oh, correct talaga. Oh, ka ng mga ingon-ana ng mga advice. Muna kumaganahan si Jun. Oh, dris may bangkerohan. Oy, may hapon sa mga babe na to, dris may bangkerohan. Ning Dakmayan sa Java. Good afternoon sa inyo, hang tanan. And dapat babe Sabrina, ang gugma wala na siya ibili kung wala na irespeto ang isa ka tao sa imuha niya. Kay wala naman niya girespeto si Shaira, kay sige mag adik-adik. So wala jud nay gugma babe. Bulagan na lang niya si babe Maricel. Maricel, correct ka dyan. No? Ang mga ingon ana ang mga tao, dili na dapat tigugmaon. No, if you can't even love yourself, then why would you expect na somebody will love you? Oh my God. It's a very kanang unreasonable na mga thinking talaga, na? Hindi mo gani mamahal, hindi mo gani kaya mahalin yung sarili mo na magbago ka, na likayanin mo ng mga ingon-ana, ng mga butang, kaya makaguba na sa imong kinabuhi and sa imong future. Hindi mo gani na kaya piliin ang para sa sarili mo, then mag-expect ka nga someone will choose you. My God! Huwag kang ganon, walang ganon sa mundong ito! Ay, ay, matod pa ni Babe Richard, kung ikaw permi ang magluwas niya, dili siya makakaton sa consequence sa iyahang mga desisyon. Correct talaga kayo dyan. Grabe, ang galing ng mga advice sa mga babe natin. Si Babe Richard, mayong hapon sa tanang mga security guard nato ang naminaw karon. Yes, this is the best time gid sa mga security nato nga murag mag-focus yung kisa tong drama karon. Madre ni sa may Bolton Extension ba ni Babe Richard? No? Mayong hapon sa inyo ang tanan. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. Is it for me? Ay, charis lang. Ay, nako. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. But, what if that situation, even if it hurts me, okay lang sa kuha kasi mahal ko siya. Okay lang sa kuha kasi makauban gihapon na ako siya matulog buta gabi. Eddie, ano ka? Yun na yun. Ay, nako. So, tama bitaw na, babe, no? Love yourself enough daw na pilitin ang sarili ni mo nga maghawa sa usa ka situation nga pasakitan lang ka always. Oh! Anong kita? Kita man pod good, no? Usahay, makaingon pod ko ba? Mga naputi pagkabugo, good, no? Kanang sa ingon ani nga mga sitwasyon. Kay, bisag kabalo na ta nga, permita masakitan, hala, go girl lang gihapon ta. Kanang, okay lang. Dawat-dawat lang kita sa sitwasyon ani. Basta kay importante kay love ko niya, love na ko siya. Bahalag pagkabuntag, lahi po ng love niya. Aray ko! Ayoko nang ganon. Kaya wag kayong ganyan. Wag yung ganon, ha? Love yourself, mga babe. How can you love others if you cannot even love yourself? So, love yourself muna. Choose to love yourself always. No, or if mag-love ka man ng someone, give them 30% only. 70% keep it to yourself. No, kay pag ihurot ni mo na tanan, biyaan ka, way, mabilin sa imuha, day, kinsay mo punit ni mo, day. Wag yun. Pag antos diha, ana lang gid na, diha ra gid taman, di ba? So, kaluoy lang gid kaayo. Bisan sa mga lalaki, no, sa mga kalalakin na to, don't give your 100% love. Magbilin ka ng not 50. Kay ilagya po ng tilukon sa mga oportunista. Tilukon gid na nila, mga babe. So, leave 70%, then just give them 30%. Para kung biyaan ka, huh? I don't care. I can live without you. I've lived my life enough. Tapos karon pa ako magilakila. Parang ganun ba, no? Palaban kaya. Anyway, alas 2:49 sa hapon. Og daghan akong nayaw-yaw. Pero of course, no, atong advice para sa tuwang letter sender kay Babe Shaira karong hapuna.

tampak, no? Feel na feel kayo. Ah! Labong tambagunon. Anyway, mga babe, ayun ako ninyo ko. Ayun, una sa tanan, babe, Shira, no? Salamat sa imuhang pagsalig, sa pagpaabot ang imuhang suliran. Grabe nga suliran. Imuhang storya sa kinabuhi ug gugma. Makita gid sa imong sulat, no, kung unsa ka big imong heart, no, unsa ka grabe imong paghigugma kay Moy. Bisan kapila na ka nasakitan, kapila ka na, niya napakyas, kapila siya nagbinuang sa imuha na iyaha mga bisyo, nagpabilin gihapon ka nga nagtuo nga one day magbag-o ra gihapon siya, but wala ikon ana. Charis lang. Okay, na adult chance is the only constant thing in the world. Ayong ganyan, ha? Anyway, babe Shira, always remember nga, do namang goy kalahian ang kanabitong mag-love ka o kanang mag-antos ka as in tako jug kaayon. Mag-antos man yun, di ba? Ang sa karelasyon, kinahanglan do na'y respect, do na'y responsibility o do na siya'y kanabitong paningkamot sa ninyong duha, no, nga naasuludan ang relasyon. Dili ikaw ang mual sa satanan, dili ikaw ang kumbaga saligan lang permi, or gani itong nagiingon sa tong saka texter kaganina na ikaw ang maging therapist or tambal sa tanan niyang bisyo. No, dili sab nimo responsibilidad nga ikaw ra permi ang mag-save niya sa mga problema niya nga siya mismo ang gahimo. Kung tinuod nga gusto gid ni Moy nga mag-usab siya, siya mismo ang kinahanglan nga muhimo ana para sa iyang kaugalingon. Kinahanglan makita nimo ni, no, pinaagi sa iyahang mga buhat, dili lang sa iyahang mga istorya, kay sayon ra kaayo iingon na magbag-o ko but lisod kaayo na buhaton, no? So dapat makita nimo sa iyang mga buhat, dili lang sa iyang mga saad. Ang pagundang manggood sa bisyo, babe, ang paglikay sa mga influences o pagpakita og respeto sa imuhang feelings, no, mao na ang mahimong evidence pag-abot sa panahon nga tinuod yun nga nagbag-o siya. O, dili lang ka nang iyahang mga sweet words nga magbag-o ra siya. Diba? And of course, no, ayaw kahadlok nga pilion nimo ang imuhang self for your peace of mind. Ang paghawa, no, somehow sa usa ka relasyon, mga babe, nga eventually always lang nga nagapasakit sa atoa. Dili na siya nagpasabot nga gibyaan nimo siya or wala kay gugma niya. Usahay mo ni ang pinakadako nga gugma nga imuhang mahatag, dili man sa iya habat sa imuhang kaugalingon. It's ano kanang the greatest form of love nga pwede nimong mahatag sa imong kaugalingon. Dili kinahanglan nga mangita po dayon kaglaing lalaki para nga ma-okay ka or aron malipay, no? Una, paminawon sa nimong self, panggaon nimong kaugalingon sama sa pagmahal nimo kay Moy. O gumuabot man ang adlaw nga mausab gyud siya, pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot nga wala siya nagsalig nimo, kana na ang panahon nga makadesisyon ka, babe, kung angay pagyud siya hatagan og chance. So, mao lang na siya. Dili ka maghatag din og verdict or decision nimo karon. Ang pingi ang imuhang kasing-kasing Shira, kay ang tinuod nga gugma, dili na siya mapanakit, babe. Ang tinuod nga gugma is patient and kind. Wala siya, mga babe. Huwag kayong magpailad sa gugma. Ay, ngano mangyud lagi ang gugma kay bisag sakit ato na lang mangyong dawaton, no? Ay, saon naman? Ano magdurot? Saon mangyud na ko, babe? Ay, nga nahigugma mangyud ko niya. Lagi na anataan na. Nahigugma ba siya nimo? Ay, nako, anyway, mga babe. Moto siya ang istorya sa kinabuhi o gugma ni Babe Shira. Dili lang si Babe Shira naka-experience yung mga ingunan. Daghantag mga babe, mga kababayinan nga, nakulong sa saka sitwasyon nga dili sila makahawa tungod kay love nilang tao, but everyday sila masakitan. No? Dili lang gani ingunanin nga pamaagi, but ang uban emotionally, physically, mentally, no, abused. But dili sila makahawa tungod sa grabe nga gugma. Siguro somehow, no, muabot ang panahon nga eventually, ma-learn na to nga i-love ang ato ang sarili more than sa pag-love na to ang mga tao nga way pulos.
Literal. Sana makakatunta nga masigugmao na nga tuwang sarili labaw pa sa paghigugma na to ang mga tao nga wag yoy, good for nothing yun. Ay, na lang. Anyway, alas 2:55 na sa hapon mga babe. Napo may mga nagpabot sila mga mensahe. Greetings sa tuwang Facebook Live. Dabi atong i-check. Kaya para bago ta mag goodbye sa inyo ha today, no, ayaw kabala ka kayo na paman gihapon ba everyday matamag uban-uban, no, o everyday kung nga maglabing-labing diha sa inyo ha. I-check sa nato ang inyo hang comments sa tuang Facebook Live bago ta mag goodbye ha. E basin niyag malabayan ta diri og kuan. Hello babe, I'm watching from Aurora. God bless. Irvin Flores, hello, magandang hapon po sa iyo from Aurora. Saan ito sa Aurora? Arnold Altiva, good afternoon po sa iyo, Miss Babe Zarina, ang Barbie Imperial ng XFM Davao City. Pak. Nak mga ganahan na. Pagpangilan mo nak mga ganahan. Wow naman, ang ganda nag-advise. Alangan naman, para guna sa kong maguna akong ala. Charo naman, dili na mo akong i-advise nga everyday na ako nag-ina-advise akong kaugalian. Charo naman din ako na ma-memorize, babe. Di sa pag-utruhon ako, tutanan. Mojo to, mga linya talaga. Anyway, wala na tayong magagawa dyan. Nasa ganitong sitwasyon na yung mga babe natin. So, laban-laban na lang talaga sa buhay. And again, love yourself more. 2:56 na ng hapon mga babe and wala na tayong igong oras. But sige lang kayo kabala ka kay. Mubalik na gihapon ko ugma. Same time, same station gihapon sa programa ang X-Rated 1:30 to 3 PM na maglabing-labing tayo. Of course, ito ang X-Rated drama. Tangi ko ninyo ugma ha. And sa mga nagpabot sila mga greetings, shoutouts and ilaha mga advices, thank you so much. And most especially, thank you so much Babe Shaira sa pagpaabot sa imong story sa kinabiyog ugma diri sa tuang programa. Amping mo kanunay mga babe, but before I finally say goodbye, here's my last song for you today entitled It's All Coming Back to Me Now by Celine Dion. Celine Dion, ana man God. By Celine Dion. Thank you again for watching and for listening. I love you all. Bye. Goodbye.

0: Clarex!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Clarex, Ana!
3: Exciting!
0: Exciting!

Thank you.

0: Kak Clara, sana!
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ang Phone Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastap akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Pat malay-balay
2: tito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano naaw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Zantone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zantone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Zantone Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: Exciting!
19: The time now is 3:30.
20: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
21: Send money abroad quickly and easily with Ed Lulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. ang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik nilang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausabang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra ka.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Geniable yun, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Fe, siya akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir.
10: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer.
9: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
9: Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Sister Pain.
12: Si Sarah Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaric mushroom. The best.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sophia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Sister
6: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw mo sa kinatumaran dahil nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best.
7: Southern Gold Coffee Mix.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko,

0: Golden Drug San Pedro.
1: Magkakaon lang kita og lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Mayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan o mga kaigalaan.
1: Ay. Okay. Okay. Usbon ko, mayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsoonan o mga kaigalaan. O ingon mga sab sa atong mga katropa sa nagalanlayang istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Chambanga, Bayugan, San Francisco, sa XFM Mati. Usbon ko, mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Anian usab ang inyong ubos nga alagad Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita na usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa itong programa nining kagabion, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot usab kita ang mga mahinungdanong butang alang sa itong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagaisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og sa og ang mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa. Ang CEO ni ining istasyon, Welaen Doc Remilito Oy, nasab sa ihang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibain Oy, nasab sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortis, nasab sa atong mabtikong technician Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagsuporta nining atong programa, no, ang tingog sa reformasyon. Ug alang usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, suking tigpaminaw adunay mga gusto ipaabot nga mga pangutana, mga clarification sa ato nga topic nga pag-isgutan karon. Ang atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, ang atong number 0965-160-3092. So mo ka na ang ato nga number nga pwede ninyong makontak mga kaigalaan. Ug alang usab sa mga pagpanimbaya nining kagabion sa atong programa, akong gitimbaya ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City. Ato nga mga kaigsuonan nga diin nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa, Sister Wilma, no, nasa Bisayan, inusab sa ako nga kapikas kinabuhi, inusab sa ako nga pamilya, no, nasa Bisayan Village. May gabi kaninyong tanan, inusab sa ato nga kaigsuonan, no, dinhi sa Garcia Bell, Plinio's family, inusab dinhi sa Pagsabangan, no, Lumando family. No, so may gabi kaninyong tanan, inusab sa ato nga kaigsuonan dinhi sa Maximo, Dumaguet family, so may gabi kaninyong tanan, inusab dinhi sa Glorious, no, din hidapit sa La Pilipina, Brother Rogen Rubino, inusab sa iyang kauban o sa panimalay, so may gabi ikan yung tanan. Inusab sa itong kaigsuunan din sa Santol, si Brother Masangkay. O inusab din sa Public Works, no, din sa Price Gas, sa ito nga mga kaigsuunan usab nga din nagpadayon usab sa pag patalinghog sa Bible study, Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother Jed Ryan Co, inusab si Brother John Ortiliano, nahamutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no? So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, inusab sa itong kaigsuonan din sa Sinanguti Village 1 and 2, no? Sila Brother tagapulot, no, uban sa iyang mga kabataan. So may gabi ikanin yung tanan. Usab din hi sa Sinangguti Uno, Rubino family. So may gabi ikanin yung tanan. Ug nasab sa mga kaigsuonan sa nagkananlaing lugar, no, din hing dapita, sama sa Davao de Oro, no, itong kaigsuonan din hi sa Mawab, minusab sa Nabunturan, minusab sa Compostela, no, Brother Sarania, no, na din na, o minusab din hi sa Mangayon, no, Brother Dudoy Pacquiao, no? So may gabi kanimo dia, Brother. Minusab sa itong mga kaisunan din hi sa Maragusan, no, may gabi kaninyong tanan, mga Inahalis family. Usab sa itong kaigsunan din sa Mati, mga Nudalo family, sa Bautida family, Cabandis family. So may gabi ikaninyong tanan. Uban sa mga kaigsunan usab, no, din ha, nga wala na ko na litok, no, mga pilido. So sa Gyapon ako magaingon may gabi ikaninyong tanan. Yung usab din sa Lupo, no, Flinios family, Bandibas, no, Bandibas family. Inusab sa ito nga kaigsuunan, no, din ha sa Kaubanan, no, din ha sa Kokornon. Inusab din hi sa Pantuka, no, sa Matiao, mga Bilarde family, Divina Gracia family. Inusab din sa Centros Pantuka, no, inusab sa Binaba, no, mga Divina Gracia family. So may gabi ikan ninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ko magapanghinaot nga kana kamo ana as kanunay sa mayong panglawas. Sa batong kaigsuunan din hi sa din hi sa likod, no, sa G-Mall, no, sa Bris, ato ang kaigsuunan diha na sa Karinderia. Francisco family, no, ban sa iyang mga kaigalaan usab mga kaubanan din ha sa Karinderia. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Usab si Brother Vincent King, Dumagit sa Lagunsad. So may gabi kaninyong tanan diha uban sa mga panimalay. So ato usab nga gitimbaya, no, ato ang igsuon na diin nag so bye-bye usab sa ito ang live karon, Brother Oliver Lumando. So may gabi eh, kanyang tanan dia, Brother, na yung usab sa mga panimalay. Yung usab si Rini Bakuli, no, is watching from Bukidnon. So may gabi eh.

0: Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Nalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan wakan laman kinabuhi, ninitak naas ka gabion, dako ang kalipay. Pasalamat ka nimo sa mong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag o mayang panglawas o kagayunan, ninitak na kami nakahimon usap sa pagpamalandong sa mong mga balaang pulong, at ikaw mag-panalangin sa matagusan ka namo. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga suking tigpaminaw, hinaut ikaw magkapanalangin kanila, nga din sila sa kanunay makabaton o mayong panglawas, kusog, aron ilang magamit usab sa matag adlaw, nga imong gihatag nga to kanila. Amahan, naghangyo kami, ikaw mag-iusa ka naman panalangin o pagbantay, ng tibok usab nga gabi. Pasaylo alamang kami sa mga mga sala, kinintanong ipangayo, pinagis ang alayin ng Yesus. Amen. Okay, so may gabi eh, no, sa tanan mga kaigsunan. O salamat no sa inyong pagsubaybay. No, sab si Brother Hansel, no, ako sa nga gitimbaya, no. May gabi usab ka nimo, Brother Hansel. Sab si Mary Jane Dimiao, no. May gabi eh kaniyong tanan. Kantor no sab sa sunod nga higayon. Daghang salamat. Wait here in the silence.
1: Kininghuni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tinuong sa Reform Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tinuong sa Reform Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tinuong sa Reform Machine. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw gistasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: XFM. Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wine at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.
4: Sister Pain.
13: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminod akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
11: Baklarek sana!
12: Exciting!
4: XFM 89.1 Davao City.
15: Tambayan sa katropa.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Exciting.
1: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santol Blasco. Ako
6: si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir.
9: Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
9: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din nyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
0: Clarex!
11: Exciting!
12: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Akong kalipay, wala in tao ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: Clarex!
2: Exciting!
5: Sister Pain.
14: Si Arlenin ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Southern Gold. Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
18: XFM 89.1.
19: Tambayan sa Katropa.

0: Thank you.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo, kay naaman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sista Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fessa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
13: Southern Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo kay naman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
7: Exciting.
3: Exciting.

Nausab di ay. Mosa ni kong gamitong kaning isa. Buti na nakita ko. Bayang gabi po. Okay na ng bad mood niya. Bitaw yung gabi idea sa inyo. Mayang gabi po sa tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Oh yes, ako po yung char, maka-uyas ha. Ako po yung makauban karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version. Well, hopefully di ko kalimot sa kuang sa mga habilin sa kuwa di karon sa sulod sa booth. Masigun yung mukirin taon-taon ano. Pero bitaw, ako yung makauban karong gabi una biha. Ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Hang tanan sa 11 pos kagabion sa programang Putahe sa Gabi nga inyuhang makauban o inyuhang madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inyuhang usab madungog sa official radio station sa Radyo Amigo. O inyuhang pong masilip ang ako ang kaanyag. Sadaw? Ang akong kaanyag. Makita usab din nyo sa live ang atuang programa karong gabi una. I-search lang ang XFM Bukid noon. Naadiha ato ang live. Habaliw ko pa-follow, pa-like, ug pa-share po bi. Kaya para po na makita po na ito ang inyong mga engagement. Habaliw po ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa XFM Bukid noon News Entertainment. XFM, Davao Katropa Digital, and of course, live kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Very sensitive akong ears for the... ay, naunsan na ako. Very sensitive. Ano'y pular ba kay kaglips, ha? Atos ang ginayan gamay kay Murag, lahi gid ang paminaw. No, kanang... lahi ragyod! Pero bitaw, B.O.I., karong gabi una, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan. Pero ato agyapong hisgutan, kaya wala man tayo mahimo, wala man tayo Murag ka-board ba ng B.P.O.I.? No? Unya syempre wala ka paminaw kasi to ang programa karong gabi una. Mas gwapo gyud nga magtimpla ka sa to ang lamian kaayo nga kape. Ang kape nga paborito sa among entire faculty. Dali ra gyud kita bangan jud ninyo akong isa ka pack ganina ay. Hurot. Na hurot gyud ang amo ang Santon Plus Gold or Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Grabe gyud. Ilugan og maayo ka ganina no kay lami gyud kaayo. And makapawala gyud sa kalaay, makapawala gyud sa duka, ilabi na ka ng mga siesta hour, gani nga dapat nagamata gyud ka, dili gyud ka dapat matulog, dakong tabang kaayo ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit po ka na siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ay, naku na lang, mga... Wait, saha? Ako sa misibog gamay. Kaya, unsa man. Okay na? Dili pa? Ah, sige. Sayang kaya akong kagwapa rin niya. Dili ko nyo i-live? Bito, oy, sa mga nagbiyahe diha karon ha? May gabi ipo sa inyong tanan. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi, ayaw mo kalimot nga ato ang mga produkto sa Yes to Health. FDA approved and also halal certified. Sa safe na siyang inumon, gamiton sa itong mga katropa nga mga Muslim. And also, B, kapag ka po pampaligon sa immune system ang imuhang gipangita, na pareha ka ganina nga murag gipanugnaw ang tibuok nga naas sa malay-balay kay grabe ka baga sa fog. Like, di na gid maklaro ang dalan. Di na pod maklaro ang iro nga naras mong kilid nga nag-aw-aw. Grabe gid ka baga, no? Pero wala di kabalo nga katuloy siya nga fog. Naa dito siya mga bit-bit nga mga ubo o sipon. Excuse me po sa mga gakaon karon ha? Palig-unag yun ang imuhang immune system bi kay lisod kaayo kung ikaw magkasakit. Pang-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Dapat bi imuha gid na siyang ginasabay ang duha ha?
Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, imuha na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kayo nga panahon, ilabi pa karon nga di gyud masabtan, gainit, gaulan, gyud ta kasabot sa tinuod lang gyud. Ha? Protektahi gyud ang imuhang immune system kay imong health gyud ang ato ang top priority. Okay na, pwede na. Okay na. Oh, sige, mag-chismis ta. Para po sa tang Sir Vivi question for tonight. Ah! I feel good! Wala lagi akong sparring partner karong gabi. Nabi ito siya gabi eh. No, no? Hindi nabi ito, okay naman karon. Bakit hindi ka pumunta dito, ha? Mahala ko ito si Double B. Ay, busy siguro ito si Double B. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. What if tagaan daw kag 2 ka milyon pero bawal ka mag wifi for 2 years? Kaya? Ambot lang sa mga bagong henerasyon siguro, dili ninyo kaya. Pero ako, kung ibalik ko ninyo anak ang panahon, be, now na. Cash ha, cash. Kaya gid kaayo. Uy, sako alang sa amo alang nga mga pares mong gulang na sanay manggood mi nga mabuhi mi nga walay wifi, mabuhi mi nga walay cellphone, mabuhi gid mi anak, mabuhi mi sa mag love letter mong sa una good, ha? No, mabuhi gid mi anang walay wifi basta kay kauban lang nimo imo ang pamilya. Pero kung member ka LDR, member ka or naa ka o sa kaka OFW nga naa sa abroad ang imo ang pamilya na sa Pilipinas, we cannot survive without wifi. No, lisod kaayo kay ang homesick gyud ang mukit-kit sa imo. Kasuway na kuan ng homesick gyud, grabe gyud ka. No. Ay, pagani, napagani sa airport mula na kung mamatay. Lord, hindi, wag gigigin na siya, lalim BBI, oh. Knowing na nila agragali mi adto, nag-international tour, ragani mi adto sa XFM, pero, mura dyan ko ka nanggi. Ang inyong mga komento karong gabi una, bibidya, wala ko ka-remember, wala ko ka-memorize itong number. Uliog ko ga, suwat diha gamay, be. 0945-443-5869, tama ba? 0945-443-5869. Uy, salamat di ay kaayo, ha? Thank you! Makita ninyo karon sa mga nasa Facebook Live, nakapost po ang ato ang updated na pamasko para sa mga BB. Naku, nabitan. Ako, bisilipo, naku, nibi. Kay Muraga, ubay-ubay na gid ka

0: nga atong ipahigayon karong umaabot na Disyembre, magpakaon kita og mga street children o mga senior citizens nga naa nagpuyo sa kadalanan. Salamat kaayo digid ni madayon ang amo ang programa nga among ipahinungod sa tuang mga katropa kundi tungod sa inyo. Salamat.
1: Thank you.
0: Mudawat gihapon miha og kanang mga panghatag ninyo sa tuang mga katropa. Pwede actually mudawat mi og mga goods. Mudawat pud mi og kanang mga pagkaon like mga noodles, mudawat mi og mga dilata. Mudawat mi og mga used items, mga used clothes. Pwede ninyong ihatag diri sa tuang istasyon biha. Pwede pud ninyong ipadala ninyo ha mga cash kung namoy mga gikapoy na mo gasto ani yung mga kwarta diha. Pwede ninyong ipadala sa tuang GCash account 0936-881-9124. Atong balikon ha ang ato ang GCash number 0936-881-9124. We thank you, good kayo.
1: Thank
0: you, good kayo sa mga nagpaluyo, sa mga naghatag karon. Limang ka sa sulod, sa duha ka oras, nakaipon kita og 970 pesos. Thank you, good kayo. Sabi, duha ka oras lang, ha? Mabuang man sa taon. Salamat, good kayo, bitaw, ha? Hello, mayang gabi po, kang Pedrito Purol, watching from Mansasa, Tagbilaran City.
1: Thank you,
0: baby. Mommy Jacqueline Labis, may gabi. Good evening, mommy. Exactly, nice music. Mga music sa mga batang 90s, bito tumino. May gabi, idiha, mi. Mam Ana, bapo. Hello, sexy host. Charas! Si Mam Ana, bon. Asa man ang billion kay sugot ko walay wifi. Ako sad Mam Ana. Tagaan lang ko ninyo og pocketbook. Kaya kisa buhay itaas daw mga kamot sa mga naka-remember pa aning pocketbook, be? Ito mga sinulat ni Helen Maris. Ka-remember pagid ko ana bi usa ko sa mga nag-collect ana sa una. Kanang ano akong allowance sugod nga 5 piso sa una kay ako ang piso ana ako gidang irenta og pocketbook. Wala ko nag-live gahapon Monski because we have some technical issues. There is amo ang booth pero karon yes masilip nimo akong kahayag.
2: Secret.
0: Akong kagwap kahayag. Sino mas kahayag oi? Hi kay Bagyo Yosores, Roseline Lazaro. May gabi isa ko, sugot ko basta sure nga naay 2 million kay aron makapamuhunan gyud ko. Bitaw, buhi-buhi na gyud ning ato ama mo, oh, bahala nag walay wifi. Musugot ra gyud ko ana, binli lang gyud ko Candy Crush. Pero bitaw, binli lang ko pocketbook, binli lang ko kana mga matrabaho nako. Pwede ra ko mananom. Pwede ra ko wala ko sa balay, di na ko maglakaw-lakaw. Malipay gyud ko kay mananom gyud ko og klaseng pagkaon kay pagkaon mga gulay o mananom gid ko anything na dagko sama sa upo talong okra ako din ang okra sa kaoy. Jason De La Cruz, may gabi po. Si Spartan RC, may gabi. Kang Rappi, hello daw kang Bert Kambang, na nag-inom og tuba. Oh, kuya, wag yun eh, si Bert Kambang. Oy, may gabi, diha, Bert.
1: Thank you!
0: I can survive, ma'am. Telephone call, kaya gani na ako. Kaya gani na ako sa Dubai, sa una 2 years, Friendster pa man to. Oh, alam na, kaway-kaway. O, kayo, ang Friendster, nga naagi music background. Huwag mo kaabot anong Friendster? Naku mo, na yung pinakauna. Wala pa ng Facebook. Nag-Friendster na. Nasa una, magkaan ka. Magka nang maminaw ka o ka nang magusto ka maminaw o ka nang sound. Samtang ka-browse-browse ka sa Friendster. Na siya yung background niya. Amo mga profile pics na kay mga emo-emo style. Amo mga buhok kay pina nganig hapon tapos pina tabon-tabon sa isa kamat. Pina, ay, naku. Remember na lang yun ako, mamaan. Grabe gid kaayo. Kaway-kaway, mamaan. Isa dyan ko sa mga makarelate, ana. Hi, Kang Al Kabir. May gabi po. Hello, daw Kang Adan Abison. Kinsa mo ni Oy. Si Kinar Hasim. Sure, jud ni. Legit ni. Si Radsmer Duran. Si Alhamer Kasim. Si Federico Lumayon. Rosbert Villalon. Nagpaminaw sa imuha. Oy, thank you, bebe.
1: Thank you!
0: Salamat sa mga bibi na ito nga naminaw. Diho, asa mo ni nga area? O, taga-asa man mo, Al-Kabir. Kaway-kaway sa mga hilig og pocketbook. Pasumangil, nagbasag libro during class, pero ang pocketbook, di ay ito ang gibasag.

0: giipit-ipit lang. Mabuhin siya ko mabaan. O, basta kay money down sa tagaan sa dyan ko daan ng kwart. Ako pa. No internet, pero na ay 2 million. Kaya kaayo taga ilang kong books novel ni Barrett Browning. Sa mga batang 90s or sa mga batang 80s, kaya na mo survive na walay wifi. Ibalik na mo ang unang panahon na ang among ginadulaan dili feelings. Ibalik na mo ang unang panahon nga gadula mi og tigso, Chinese garter o patag-asay og pride man karon. Pero sa unang among ginadula kay patag-asay og Chinese garter, patag-asay og ginsay kataas kay mo ambak, di ba? O dakpanay og feelings naman karon. Sa una magtigso-tigso mi o taguanay mi sa una, taguanay mi sa mga kahoy, magtaguanay mi sa kanang mga punuan sa lubi, pero karon taguanay naman og feelings. Ang uban kay taguanay og kabit. Okay ra gid kaayo aha man na karon oy nganong aha man kuno kalaag ni Bisor. Ano ni si Double B? Ay, taga Zamboanga, Cebu, guys.
1: Thank you!
0: May gabi, Al Kabir. Thank you, Kaayo. Kalayo man dahil sa Zamboanga, Cebu. Ay, may gabi, Iria, sa inyo. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha? O sa pagpaminaw sa toang programa. Sa mga mag-asawa nga naminaw karon, gaaway mo, gira na. Oh, normal ramang gina mag-away-away. Pero walay biyaay, antusay. Antusay, gihapon. Pero bitaw, sa mga mag-asawa, normal na ginag na ay mga dili pa nagkasinabot. Normal na ginag mga na ay mga tawag ano, ay mga lalis-lalis gamay. Pero pag-abot sa satisfaction, dili siya normal kung ang awayan ninyo ang kusog. Mayroon siya nga, kanang bikuan, kanang dili lang sa ako karon, pas lang sa ako karon, hey, kapoy, gid kay ko. Oh! O ako yung mong naasawa, balibaran ko ni mo kulatahon ti ka. Uy, dili dapat nangingon, anak. Kay nga naman, dapat ang mga asawa or mga bana dapat dili kinabalibaran. Kay pag mabalibad mo sa mua, mag-overthink dayon mi. Kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, wala kay budget, nga naman, mahal daw ang mga enhancer. Unsay mahal, pag sure diha, tag 85 pesos ramagod ang Turbo Man Enhancer. Oh, 85 pesos lang po ang aming Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na nimo ang duha or tulu kaadlaw nga gahi kaayo, kaya gid kaayo maskin pag walay tulugay. Kapag ka naka-Turbo Man Enhancer, enhancer ikaw, kaya gid kaayo sa bibi. Muna nga, maskin pag sa pagbuhato ni mo diyan, ang tambling-tambling kaya, kaya gid kaayo. Asa man tong, ha? Wait lang ha. Hi sa kong friend na si Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: Kali kay gusto gid ni siya musuway sa tuwang Turbo Man Enhancer. Kung naa si Laag ni Bisor o niya, sayawan pa dyan, mas daghan dyan mo hatag sa Caroling. Oy, Laag ni Bisor! Double B, come here. O come here na ha, kay naka 970 pesos na baya ta. O i-remit na kay manager. Ato nang kuan, ihatag na mo ni kay manager ha. Kay para iyang i-safekeeping ko kung sa amuan ni ni Double B, murag amu gidning magasto ginamu ni diri. Ikaw, amu ning ihatag sa among manager for safekeeping. Pagka December B, para sa amu dyan ning i-dedicate sa inyong tanan. Kay kamugit ang reason nga nung naingon ani ni nga programa, nga nung nakakamap mi ani. Kaya tungod sa inyong pagkamaayo gid sa to ang mga bibi.
1: Thank you!
0: Siyatong Jolin, unya, lastiko na lang ang kalingawan. O, sa unang panahon, magsatong o kanang saluon nimo, saluon nimo maskin pag unsa nimo, lagpas na ta sa oras ani, maskin unsa pa nimo kalayo sa una, pag naa kay satong, okay ra gid kaayo saluon gid na nimo, karon lahi na may saluon, salut na magdiliya ba. Unsa pa, Julin, kana lingin kaayo nga Julin, padagkuay mi Julin sa una, padaghanay pagid kay mi og Julin, karon padaghanay na sa laguyab. Diba? Tama ba ko? Julin ramong ginapadaghan sa una kamo dag padaghan ramong uyab. Sapa, lastiko. Kana lastiko. Kanang lastiko mapuno kin among kamot ana sa una. Di gibi mag-recess sa una kay palit namong lastiko. Diba? Mapuno kin na amo ang kamot og lastiko karon mapuno na lang og saad. di na lang ato naisgutan, uy. Kaya kaayo, negosyo dayo na ako ang 2M para managhan. Correct. Pautang na to, friend. Magulat tayong tanga, di sila mamayad, friend. Ay, pero bitaw ha, sa mga mag-asawa diha, ayaw mo kaligmot, mawali kita taod-taod ha. Sa karun, pag-plaster sa umong duha diha, mahalag maglalistalis mo, basta unya kay paghuman sa 30 minutos, inumagyod ang inyohang Turbo Man Enhancer. Good news be, tungod kaya nga itong Turbo Man Enhancer, pwede na po, both sa mga babae o sa mga lalaki. Nindot kayo na siyang effect, we promise, I promise you, nga nindot-sunog effect ang Turbo Man Enhancer. Available na po sa mga suking drugstores or sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, ipalit tayo ko. Bisan tarde, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuncheks. Patumarna ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: household user. Atong paminawon.
1: John Villanueva. Iba.
2: Nga, Urok Bunana.
1: Nga, Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag-bula na siguro sa kundikot.
2: Katungog mo kay Sirin doon, at istingan daw.
1: Try na ko,
2: inom na
1: Santon Gold, primero Santon Gold na.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo,
1: kay Kuana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usap ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, gamay, munglos lang.
1: Ito, nagkatakol na siya, mga tuulin.
2: Pero, gamay po,
1: naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas.
2: Mubag na ako sa likod,
1: mubag na ako sa akong lagay na ko,
2: kaya produkto sa Yes Oil
1: na pwede, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabanabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abong, pasok sa akong mata. Magsigilin, pangatol na akong mata. Usahay mo, blan-blan na akong mata, mga napahanap. Higyan man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kadungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patiga, nawawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona. Senyor citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigding og makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.

Kaya, uy. Balikan sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Hatudusab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw wala ginasugot or ginabasted ka or dili ka ginapanguyaban, you better ask yourself, basing ikaw ang may problema, basing imong ilok ang solusyon, nga nung kinahanglan dyan nimo nga maligo o bonggang-bongga o manglugod o taman-taman, kay basing imong ilok lang po ang solusyon para panguyaban ka sa imuhang bebe. Kapag ka nanimaho po ang kilikilibi or nanimaho ang imuhang kalawasan, Santon Plus Herbal Soap po ang solusyon sa imuhang problema. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang Sir BB question. Hatudusab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan, kanang di kalidad o dili basta-basta o pang-international ang brand, pili agayon ang magpagasolina or magpa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Aduna kina siya branches sa tibuok kalibutan, pero kung naaka diri sa Bukidnon, makita kita sa may Maramag, aduna usab kita branches sa Valencia, and of course duha ka buok diri sa Malaybalay City. Ayaw mo kalimot na kung usa ka sa mga avid gyud or permitting nga nagapagasolina or permitting nga nagapa-change oil sa L.E. Leon Shell Mobility Station, na ay dakong chance nga usa ka sa makakuha og raffle ticket for the trip to Shanghai, China. Diba? O kung ganahan ka nga mag-international tour, why not? O basig L.E. Leon Shell Mobility Station lang ang solusyon sa imuhang dream international travel. Ayaw kalimot nga dapat active ka o every transaction nimo, dapat imuhang ipakita ang imuhang Shell Asia app. Kaya mo ka na siyang imuhang ticket to get the chance to win the international tour to Shanghai, China. Ang atong Sir BB question gihapon, what if tagaan daw ka og 2 ka milyon pero bawal ka mag wifi sa 2 ka tuig? Kaya? Og ni Ma'am Maria Flor pa kay kaya. Murag kaya ra nako, kaya ra nato Ma'am. Sa karon mangud siguro makaingon ta nga dili nato kaya because naanad na mangud pud ta nga exposed gyud ta sa bag-o nga teknolohiya, di ba? Sige, tag Facebook, sige, tag TikTok, ba? Pero kung sa tinuod lang, kung ako yung pangutanon, kaya gid kaay nako. Kaya mas dako-dako pa ang offer. Oh? Ipatasaan na to ang tuig, mas ganahan ko ana. No? Kaya malayo ang ako ang mata sa kanang gitawag na radiation exposure. Oh, nga nagapa-change na noon sa kuang mga mata. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu. Thank you! Salamat kaayo si Texter 322. Ana siya nga, sa ako, Bibi, makadungog ko sa imong tingog kay Mugahi, Giyod. Alala. Samang siya. Kabakay ko ang kay ka. Prangkara po kay, prangkara kay ka, ha? May gabi, once again, Glenn, kaya di ay, no? O, sige, tugnaw diha Bibi sa Bohol, diri ako di ay si Armand. O, may gabi diha Armand. Kaya na ko Cinderella, murag sa una gapananggot rami. Mabuhi ra, masking walay wifi, mabuhi pagyapon ko karon masking wala niya kong cellphone. Kaya kaayo bioy. Pero sa panahon karon sa ato ang bagong henerasyon, I don't know if kaya ba, if masurvive ba nga walay wifi? Wifi? Walay wifi, walay wifi, walay internet, walay check-check. Dili na ka makapang-stock. No? Wow, naman yan. Di pwede nga di makapang-stock ang baby. Ba? Paano na lang ang mga insecurities mo dyan? O, hindi ka makapang-stock sa kuan, juwa ng ex mo. Ha? Dapat na makapang-stock ka pa rin para update ka sa buhay niya. Kaya, diba, kapag ka nagapang-stock ka, makakakuan ka, wayan na ni mo yung buhang uyab, gay. Ingo na, nambang-stock pa! Diba, ingo na, pero depende na siya, kapag ka ka ng partner ni mo, hindi ka ginatagaan ng peace of mind, o, maugin na siya ang hinungdan, nga nung gapang-stock ka sa ex sa imuhang partner. Move on na, uy.
kabalo mag-move on. Alay, sorry. Sige, i-move na lang. At ang inyo niya, tawtaw na nga to ang putahe confession, ang istorya po sa tuang katropa, ang iyang gisalig sa tuang programa. Sa pagbalik po sa putahe sa gabi, iandam na ang imuhang kape din ha, ang imuhang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay ato ng sugdan taod-taod ang ato ang putahe confession ng atong rated SPG nga programa. Sa mga ganahan magpadala, i-search lang ang XFM Bukidnon, i-message ko diha o ipadala ang imuhang istorya, kay ako'y bahala nga muhatag og kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Mubalik po ang ato ang programang putahe sa gabi itong gihapon sa XFM Network Philippines para po taod-taod sa to ang putahe confession.

0: four men.
1: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
2: Purma da gani, pre. Pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
2: Turbo?
1: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
0: Turbo, dietary supplement for men. Mapapa. Gasit turbo.
3: Turbo, papa. Yes, to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: aning Santong Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-iit.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Damdam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Kalibog!
4: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pito ka! Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede!
5: Uy, wag mo lang didikinan.
2: Andi na ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugog sa imong mga uto o sa abang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kaybaumi na mauni ang imong ipangita. Mga istorya dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella. Live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kaguol. Problema sa ang paggastos sa kwarta. Dripod. Dave, mutabang pod ko, ana. Ha? Uy, pagsaba-saba, ba, di ha, abi, ha? Kanang feeling ni mo nga ikaw na lang nag-inusara na lang ka, naaram yung diri ha, panampit pod ba, ya? Naaragid mo diri nga willing ka, maminaw sa imo, ha, will be your crying shoulder. Anything that you'd like to do, o basta kayo makapagawas lang ka sa imo, ang gibati, andam ko nga maminaw sa imo, ha? Pwede ko nimong tawagan sa 0945, hala, nakalimot ko. Nakalimut ko sa number 0945. Basta to? 0945 tapos 443-5829. Halag yun. 5-8 ambot lang. Surat na lang, Bikay. Ayaw, irisa ang pangalan, kay. Mga impas na diha. 0945-443-5829. Tama ba? 5869 di ay. 0945-443-5869 ang atong number. So, na-erase mong good mo nang wala na mo nakita. Pero bitaw, biha. O, di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender. Mura nagdali-dali, nagid kaayon ni siya. Rated SPG po ang ato ang programa. Gibaluyuhan sa atong Turbo Men Enhancer. Available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar. Again, sa mga kabataan nga naminaw karon, kung na yung mga ginikanan ninyo nga nagtapad sa inyo, ha, please lang po, rated SPG po ang ato ang programa, ha. Hangyo lang mi nga, palihog na lang ko guide sa inyong mga anak. Kay wala mi diha parang nga maghatag sa ilaha o mga words nga pangpangtinaw sa among mga maingon po nga mga words na dili po suitable sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa itong programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, kaslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Lorena. Cinderella, wala ko'y other means of outlet kung asa makapagawas ko sa ko ang gibati nga bugat na gid kaayo. OFW ang ako ang uyab. O Cinderella, ga-live-in naming duha. Ayha siya misakay sa barko, ako ang nabilin sa iyang balay, o ako ang nag-atiman. Pero Cinderella, abi na ako ang mga siman tarong. Pero wala na ako ginatanantanan ha. Naalang dyan mga siman na tinuod siman luloko. Pero kung ako ang uyab, Cinderella, lahi ragit kaayo. Lima katuig mi. Okay man unta mi ka nang every time mo sakay siya sa barko. Munaog siya sa barko nga in love gihapon kaayo sa ako. Walay gabago. Pero kaning last time may ang gibuhat sa kuha, Cinderella, lahi ragyod sa tanan. Maskin ikaw, dili ka makatuo. Niana siya sa kuha, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay. Kay maabot daw ang panahon na di na daw siya mabalik sa barko o magminyo na daming duha. Excited kayo ko, Cinderella. May tuugid ko sa iya, ha. Mato, Cinderella, nga giingnan ko niya. Nga dito sa daw ko sa ako ang mama. Kay iparenovate sa din niya ang balay. Ang budget sa pagparenovate, Cinderella, gihatag niya siya yung igagaw. Kumbaga dito sa ako sa ko ang mama ug magpaabot nga mahuman ang among balay. Technically speaking, Cinderella, wala jugoy ang bag-an ning balaya kay iya ha manggiding napundar. Moto, Cinderella, nag-update ang igagaw sa kuha. Sa tinuod lang layo gid ning balaya kay 1.5 hour gyud gikan dito padong diri sa amo. Depende na lang sa traffic. Manang dili kid basta-basta makabalik sa balay dayon kung sakasakali nga namang ko'y nalimtan. Or even gikan sa kong workplace, Cinderella, mudagan pagid siya og duha ka oras ay hako makaabot sa iyang balay. Matod pa siyang igagaw, gisugda na daw ang pag-renovate sa balay. Abog daw kaayo. O ginapaspasan na daw Cinderella aron gid nga mahuman. Kaya ang gusto daw sa kuang uyab, ma-surprise daw ko. Naminaw sab ko, Cinderella. Siguro mga duha ka bulan nga wala update nga igagaw sa ako. Wala po'y update sa kuang ako ang uyab. Sa pagkabalo na ako, busy gid kaayo sila sa balay. Tungod sa renovation na nahitabo. Cinderella, kabalo ang kong uyab. Mahilig kayo ko sa mga surprises maong mulagid ko may ito sa balay. Kaya I wanna see it for myself nga makita na ako kung unsa kanindot. Knowing na galantig yun ang ako ang uyab. Pero natingalan ako, Cinderella. Istoryahan na miss akong uyab one time. Ingon siya naa siya sa barko. Pero nakadungog ko, Cinderella, nga naay ni mitingog nga manok. Mitingog nga iro. Sa iyang background. Nasaktuhan siya, Cinderella, nga adto nga panahon na ako'y imit nga client nga duol ragyod sa balay sa kong uyab. Mo nang wala na ko naghulat.
Excited na kayo ko nga makabalo ug makakita sa renovate nga balay. Wala na ko yung mind kung i-surprise pa ko sa dili. Ado na may company car. Mo'y among nagamit maunang nakaagijud ko sa atbang mismo sa balay. Pero Cinderella, natingala gid ko. Masking isa ka parte sa balay, sa gawas, walay renovation nga nahitabo. Kung giyon sa nako pagbiya ang balay, Cinderella, ingana po ng akong naabdan. Kaysa pagkabalo na ako once renovation, tibuok balay renovation gid na siya. Cinderella, ang akong gibuhat pagkaugma, nag-leave ko sa trabaho. Nibalik ko sa balay. Ug naabtan ako, Cinderella, ang sariling pamilya sa akong uyab. Minyo na, ug aduna nay anak. Yera dang girason sa kuwa, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay para makahawa ko. Para makahawa ko sa balay na di ko niya kailangang pungson. Sa akong kaulaw, Cinderella, nihawa na lang ko. Sa karon, buntis na di ang iyang asawa sa ilang ikaduha nga baby. Dugay na day kayo, Cinderella. Blind ko sa tanang blind. Nanaday sila'y baby. Pero Cinderella, grabe no. Abin akong ako gihapon. Gaistoryahan na iminga o daw murag walay gakahitabo. Gaistoryahan na iminga murag wala siya nagbinuang sa ako. Nga murag ako gihapon. Pero di ay to, Cinderella. Nagbunga na ang ilang pagbinuang sa ako. Na ako karon, Cinderella, sa sitwasyon nga wala ko kabalo kung asa ko magsugod. Labi pa nga, grabe akong expectations, Jude. O grabe na gina akong ka-excited nga mabalik din siya, ikan sa abroad. Kaya ngayang giingon sa kuha. Magpakasal mi. Mura kong mabuang maghuna-huna. Kung unsay wala, unsay akong nabuhat, unsay akong sala, ganong giingunahan ni kuniya. Sa karoon, Cinderella, saradong akong kasing-kasing. Wala pa ako kabalo kung unsaon na ako pag-heal. Wala akong kabalo kung unsaon na ako pag-move on. Wala akong kabalo kung unsaon na ako pag-dawat. Nasayo na lang manunta kaayo kay naa naman. Minyo naman. Buntis naman. Pero hangtad karon, Cinderella, sakit. Yapon kaayo. Pero tayo, sakit ah. Siguro sa mga naminaw karon, kakatawa mo sa akong sitwasyon. Pero ako diri, buak sa tanang buak. Halos wala ko'y tulog. Halos kada gabi ay kumahubog. Gauna-una akong solusyon kung unsaon ako. Unsaon ako pag-move on. Unsaon ako pag dawat ang kamatuhuran. Nadili na ako ang iyang padulngan. Para sa Putahe Confession, Lorena.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, doon ay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
0: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higog ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa itay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong, naapagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos i-maintain. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Anak ko talaga. Miski nag-emote-emote ako sa music, naputol manoy. Emote-emote. Balik kita sa taong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. O kaganina inyo hang nadungog. Nadunggan. Inyo na lang. Sige na lang, oy. Inyo hang nadunggan ang atoang istorya sa putahe confession. Ang kaagi ni Lorena. Laminahal. Sinaktan. At pinaasa. Ay, mali, erase. Pinahal, sinaktan, pinalayas. O, pinasekretor, ganito nga pagkahawa. Grabe, puno, kanang wala. Inhuman kayo ang gibuhat sa yakan. Dugay nang siguro kayo siya palayaso na itong balaya, pero wala siya kanang, siguro gakaikog ang laki ba kung unsaon niya pag-papanyugini sa iya. O, sana ba na, uy? Kundi na nabito ninyo, tama rin po lang yung gibuhat nung nga, yan na lang buhian. Pero, ang mali lang is ka nang gipaasa ni mo siya ba? Kung giprangkahan na lang, di yung tani mo nga, di na kaganaan sa iya, nga bulag na mo, ka nang, di na ni mo siya gusto makauban for the rest of your life. And, ano ba? Lagi magkaayon nung, gipahawa lang siya niya, gipatuo-tuo nga, mag-renovate sa balay, hello, of all of the sudden. Di mao. Ay, nako. Ay, pagtambag mo ha, 0945-443-5869. May gabi, Charlene. Thank you! Ang tambag na ako kang Lorena. Mangita lang siya glain. Okay. Kung naging ko na ng Arman, mangita lang siya glain. Akong tambag, taas-taas, goodness, siya, oh, hindi lang. Ang akong tambag, anak niya, libango na lang na niya yung kaugalingon, dili siya mag-inusara. Pagsulbad sa iyang problema o ganang pagsigig inom niya dili na makatabang sa iya ha. Lagmit pa makatiwas iyang problema labi na nga mahubog na masantop iyang huna-huna sa magbuhat o mga daotan. Oh, tinuod yun ni siya ha, delikado gyud pud ning ingon ani. Tungod sa kahubog dili na bation og kahadlok ang tao mabuhat og daotan undangi gyud daw na siya Lorena. Oh, kanang pangitaglaing paagi nga masulbad ang imong problema. Maayo pa iampo nimo sa Ginoo nga tabangan kaniya para makalimot ka sa sakit o sa imong problema. Kay tawagan gid kaniya si Junjun ng Cebu. Ano no, bitaw no, tama bitaw pud no. Kanang lisod kaayo pud bitaw nga mag-focus ta sa imong anak nga mga di manggid lalim mag-move on bi. Si Dexter 4018, hi, mauni imong number? Yes. Moni ang number nato sa putahe sa gabi. Hello po, si Texture 026. Nangaunsa di ay mo di ha, uing. Kuan man hinuon. Pero bitaw ang gabi ha, sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa ka mga banimalay or sa mga nagtrabaho karon. Hopefully nga dili ka mo ang naka-experience but aning gibati karon ni Lorena, no? Nga ka nang intawon. Nadi lang kay ako na siyang i-connect kay para makatawag ka sa kuha. Wait lang po ha. Wait lang. Wait. Para, connected na. Hello, mayong gabi. Bagay na tubag. Hello, mayong gabi po. Hello po. Wow. May manubag. Eh, itong ibaba. May manubag. Sige. Asan naman ito? Na yun ang text. Hello, i-greet lang na ako. Akong pag-umangkod nga si Chan Chan, si Jam Jam, si Eugene. Gikan kang wasalak sa Alanib. Cinderella, lagpas lagi ayaw ka karoon. Ano sa'yo? Lagpas lagi ayaw ka karoon. Si lagpas? May lagpas! Wala mong kuna lagpas. Good, oh. Hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi po. Kinsa ni?
1: Si Brian Bito. Naputol na niya.
0: Po?
1: Naputol kanina.
0: Naputol sa? Ah, oo, kaganina. Bray, unsa man ang imuhang matambag kang Lorena?
1: Adla, sinaktan, minamahal, iniiwan.
0: Oh, pinalayas.
1: Pinalayas pa.
0: Oh, pinalayas sa bray.
1: Sa kuya lang. Biggie. Sa kuwalang DJ, ay, la naman na, mingita na sa line.
0: Hindi pa daw siya ready, Manggod. Close pa daw iyahang heart sa inyong anak. Kaya hangtod garong, kakasakitan pa man siya. Hindi mo siya kadawat, good.
1: Oh, di sa kadawat, kay Gikwan man sa, gailog sa isa ka babae, gailog sa babae, eh, sa ko alam, nangita na sa headline.
0: Dili pa ganit, oh, open yung heart
1: mo na. Na.
0: Dili man takaingon nga, mangita na sa headline sa karon, kay dili pa ganit siya ready. So, siguro basing aside from that, basi naapakay matambag bang nga, ma-divert ang iyang attention, kay di pa man gano'n
1: siya. Sa kadawat?
0: O, di pa sa kadawat. Di pa daw siya.
1: Kay, di pa sa kadawat, eh, saan naman ako, di sa kadawat, kay naan naman na.
0: Mawala na ganit na, no?
1: Oh, di na yung dawato nga na siya headline. Dili na iyan, kayo na naman ilay na na.
0: Gali. Nalangay, gil akong tingog dito. Kasi po siguro ni siya. Pwede siya mo file o case, anak dam, kay naamantay balaod, anak. Uy, unsa ni nga balaod? I-try daw be specific sa balaod, kay basing pwede niya na ma-apply, kay emotionally speaking, grabe gud ang torture nga nahitabo sa iya, no? Kay gipaasa man gid siya. Pwede dayta mag-file og kaso, no? Kung pasakitan ta, hala sige. Aber. Wes. Pwede imo file og kaso basta pasakitan ka, ha? Pero wa man gud sila. Dili pa man gud sila kuan, dili pa man sila legal. So siguro sa iyang emotional na side, pwede gud kay siya maka-file og case, pero wala ta kabalo kung unsa nga case ang iyang i-file. Basi na kung usa ka kaabogado, texter 897, might as well be specific kung unsa nga case ang pwede natong i-file sa iya, kay basing kani nga paraan lang siya makabalo sa laki, no? Kay di man gita pwede makabalos gid an nila, kay makagaba man noona. Pero sakit ang yung gibuhat. Kung ako sa kuwan yung nahitabo, ay ambot na lang yun. Basi nga, nahurot na lang inyong mga imnonon diha, gipakyaw ko na na. Hi, karon pa ko nakatext og utro, B. Greet lang ko sa kuwang mama og igsuon. Si Ben Shuwensi Michael ang nag-greet si Wasalak sa Alani Bito, no? Murag dugay-dugay pugka nga wak nagparamdam sa kuwa. Ayaw palabig sigig inom sender, aside nga mahurot imong kwarta, basig masakit na hinuon ka. Bitaw po, no? Ang imong buhato na lang po diha, bitaw, Lorena. Niligid na kasakaroon, wala gid ko yung mahatag ng comforting words sa imo, kay nakaagi ko anang mag-move on. Diligid lalim. Diligid lalim. Diba, Kurt? Bunayog, Ibanez? Diligid lalim. Perting yung sakita, perting dugaya, and sometimes ka nang gusto ni mong i-rush imong kaugalingon nga, pag-move on na self, uy, kay kapoy na kayo self, sige na tagkapulaw. Pero the more ni imong gina-rush imong kaugalingon, the more nga ginalangay-langay ka, take your time. Tagay imong kaugalingon nga magluksa. Tagay imong kaugalingon nga kanang ipagawas na nanimong kasakit, ihilak lang gina siya. Og muabot lang gid ang panahon na matingala na lang ka, na divert na di imong atensyon, matingala na lang gid ka nga na okay na di ay ka. Sa karon ka, sapot gid ko sa imong gibati. Dili po ta kaingon na mag-adto na lang gid daw ka sa abogado. Mo-qualify na siya sa VAUSI. O, sa VAUSI dan na law. Pwede daw ka mag-adto sa abogado. Pwede kang mag-adto sa power, mag-sika og help sa mga private na mga abogado, kay para mas mapaspasan ng imuha, ma-actionan na siya. Pero ikaw, kung gusto ni mo nga tasun ang proseso, Lorena, eh, pwede kang maka-fight bitaw ani, pwede kang maka-file og kaso kung gustuhon gid pud nimo. Pero make sure na aware ka, make sure nga kabalo jud ka sa imuhang stand, kabalo ka sa imuhang grounds, kay og mag-adto lang pud ka dito nya, wa kabalo sa imuhang buhaton, basi nga mabaktuas na, mabakto yun na hinuon ka ani. Bito, no, kanang siguro ang ako alang mensahe sa imuha, Lorena, is i-pray yun mo na nga ma-okay ang imong gibati, nga mahilang imuhang broken heart, o siguro para sa mga tao nga hilig manakit nga ako nga i-mensahe sa inyo hakaroon, sa mga babae man or sa mga kalalakihan nga grabe makapanakit sa inyong kapwa, ayun na ninyo buhat, tabi, kay ang karma ana, Ginoo ko, times 2 times 4, kayo na siya. Para na ako, mangita na lang siya og lain. Dili palagi siya kapangita og lain, kaya di pa gid open iyang heart. Ayun yung pugsa. Ha? Ayun yung pugsa nga mangita siya og lain, kaya di pa siya ready para sa mga ingon ana. Lorena, again, nakasabot ko sa imong gibati. Hilak lang, pero paningkamot, Lorena, nga ma-okay ka. Ang pinaka-the best way nga kung gibuhat sa una para maka-move on ko, B, gikan sa usa ka masalimot na relasyon, nag-divert ko sa attention, naglaag-laag ko, nagpa-enroll ko sa masteral. Ba? Anahanto na hurot akong kwarta. Anara, paning ka mo tiya ka nang mo-grow ka professionally, mao na imong balos sa mga tao nga kapasakit sa imuha. Bitaw bioy, o sa mga ganahan, magpadala diha ha, i-search lang atong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi gay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

0: Paklar sana.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklar sana.
3: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santone Plus.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og batas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imedya, walay gipaboran og gitapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Sentro. Madunga kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
6: Express
5: Balita. Balita.
6: Express Balita.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.
3: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga nakadungog ko sa radyo na ang Santon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
3: Malay-balay dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner. partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o naggulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free

0: Exciting morning.
1: Ka Clarex sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: Motorista patay human malambigit sa disgrasya sa Katalunan Pequeño, Davao City. PRO 13 gikumpirma ang pagkaangol sa ilang usa ka sakop sa gipahigayong barm parliamentary election. Danyo sa gubot sa US ug Iran miabot na og $38 billion. PSC todo suporta kang Alex Ayala sa desisyon ni ini alang sa Asian Games. Gerald Anderson, dili pa andam musulod ug bag-ong relasyon. House apartment sa Canada, daw na himong ice castle human nga gipalong sa tenant ang heater. Alang sa health alert, prostate cancer, mas musaka ang risgo sa mga lalaki edad 50 pataas.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, ikala may bundag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw tagaron nga Huwebes, pitsa 17 ni bulan sa September tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyo katropang Alan abais sa mga hukad sa balitang lokal.
7: Balitang lokal.
1: Lokal. Ang atong balitang lokal atong grato sa Santon Plus Coffee Mix kini pagkatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit ngayong dan sa pagawala sa tuang memorya mga katropa. Pakusgon ang cognitive function sa tuang utok mao hinungdan sa pagawala sa memorya ug ma-regulate ang pagpitik sa kasing kasing o gamo pagkalma gini sa tuwang nervous system. Tungod kay Santon Plus Coffee Mix, wala gini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Available sa mga butika nationwide. Motorista patay human malambigit sa disgrasya sa Katalunan Pequeño ning siyudad. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
7: XFM. XFM Report.
4: Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking motorista human kini malambigit sa disgrasya tali sa usa ka L300 van nga sakyanan pasado alas 3:50 sa kadlaw ning milabayng adlaw, partikular sa Davao Bukidnon Road, Barangay Katalunan Pequeño, Davao City. Wala na hinganli ang biktima. Apan gibutyag sa Davao City Police Office kun DCPO nga usa kini kahamtong nga lalaki nga taga Davao City, samtang ang driver sa nalambigit nga L300 van giingong usa ka 54 anyos, biyudo ug residente sa Cagayan de Oro City. Nigula sa investigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha, dihang nagpahigayon matud pa og left turn ang L300 padulong sa gasolinahan ug wala damha ang pagbangga sa biktima samtang maneho niini ang usa ka Suzuki nga motor igo sa tuong bahin kilid sa maong sakyanan. Sa kakusog sa impact, grabe ang pagkaangol sa maong motorista, kinsa daling gidala sa ospital alang sa medical nga atensyon, apan wala gihapon kini natabang ug gideklarang dead on arrival sa mihiling nga doktor. Susamang gikusudiya sa kapulisan ang nalambigit nga sakyanan ug motor samtang ilalom na sab sa tukmang disposisyon sa otoridad ang driver sa L300 van alang sa tukmang tulubago ni ini. Nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa mga motorista nga tumanon ang balaod trapiko, sundon ang gipatumang speed limit sa syudad ug mag-igmat kanunay sa pagbiyahe aron malikayan ang susamang insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, Davao City magtukod og ikalimang Central 911 Satellite Station sa Pakibato. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
7: XFM. XFM. XFM. Report.
8: Padayon nga gipalapdan sa City Government of Davao ang serbisyo sa Central 911 pinaagi sa pagtukod sa ikalima nga satellite station sa Pakibato District, Davao City. Gipahigayon nito Setyembre 15 ang groundbreaking ceremony alang sa bagong Central 911 satellite station sa Barangay Malabog nga kabahin sa prioridad nga proyekto sa syudad. Tumong sa maong pasilidad nga mapaduol ang emergency medical of rescue services ngadto sa mga residente sa mga hilit o geographically isolated ng mga komunidad sa maong distrito. Nasayran nga sulod sa kapin 24 katuig, naghatag na ang Central 911 og libre og 24 oras ng emergency response services ngadto sa mga Dabawenyo alang sa medical, sunog og rescue emergencies. Gilauman nga mahuman ang proyekto sa umaabot ng Abril tuig 2027 aron mas mapadali ang pagresponde sa mga emerhensya ilabi na sa Pakibato og mga kasikbit nga lugar. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
7: Express Balita.
1: Duga pang hukad sa tonga balita nga lokal padayon nga nagkadaghan ang infrastruktura lang sa electric vehicles o EVs sa Davao City. Uman masugdan ang pagtukod sa daghang 60 kilowatt DC fast charging stations sa Maa Road, Davao City. Nasayran nga ang maong mga pasilidad gipalambo sa VinFast o sa ginika electric vehicle manufacturer gikan kini sa Vietnam nga nagpalapad kini sa idahang presensya sa merkado sa Pilipinas. Imo kini samtang nagpadayon ang pag-lig-on sa Davao City isip usa sa mga naguna nga sentro sa negosyo o pamuhunan sa Mindanao. Kilauman nga ang pagdugang sa EV charging facilities makatabang sa promosyon sa mas limpyo, epesyente o modernong transportasyon sa Dakbayan.
7: Express Balita.
6: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa ingredients ni Indica Tropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Xanthone Plus Gold mapalit kini sa mga Yes to Health clinics o sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye, gipasiugdahan ni kanhi Davao City Councilor Peter Lavinia ang iyang pagtuo nga ang pagsunod sa balaod o konstitusyon angay nga mopatigbabaw sa mga desisyon sa mga senador atol sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Sa iyang komento sa social media, gipamahayag ni Lavinia nga ang paglaom nga dili political leaning o personal ang pagkiling nga mahimong o ang mahimong basihan sa mga senador sa ilang pagdesisyon kundili ang balaod o hustisya. Manukad ang reaksyon atol sa diskusyon bahin sa mga argumento sa mga kanhi Chief Justice nga mitambong isip admesis curé of Friends of the Court sa impeachment court lakip ang issue sa constitutional requirement sa boto alang sa conviction o baka sa acquittal. Gipasiugda usab niini ang panlantaw nga usa sa o sa usa ka impeachment proceeding ang konstitusyon ug nga mga lagda sa Senado mo ay angay nga mahimong giya sa paghusay sa kaso.
7: Express Balita.
1: Aduna kita 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa tunga balitang lokal, mas gipakita ang warm friendship o cultural connection tali sa Indonesia o Pilipinas pinagi sa Indonesia Day 2026 cultural event na ipegayon sa SM City Davao ngayon Setyembre 15. Mitambong sa mga kalihukan si Police Colonel Melvin Lagoros, ang chief sa RMU 11. Din gipakita ang nagadaiya nga kultura o tradisyon sa Indonesia pinagi sa mga traditional dance performances o traditional dance performances sama sa Nusantara Dance o Tari Nusantara. Pinagi sa mga cultural event, mas mapalapdan pa ang cultural appreciation o people-to-people connection tali kini sa Indonesia o Davao City samtang ipakita usab ang maayong relasyon tali sa duha ka nasud. Gilauman nga ang mga kalihukang sama nini makatabang kini sa pagpalig-on sa friendship, cooperation o harmonious relations tali sa Pilipinas o Indonesia labaw sa tuwa diri sa Dakbayan sa Davao.
7: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, luwas og malampusong na rescue sa mga personahe sa Coast Guard Substation o CGSS Banay-Banay ang duha ka mananagat human nagkaaberya ang makina sa ilang panagatan og gianod gini sa kadagatang bahin duol sa Barangay Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. sumala sa report sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Nadawat sa CGSS Lupon ang report sa sitwasyon sa duha banda alas 8:05 sa milabayng gabi o gilayong gi-coordinate sa CGSS Banay-Banay nga napahigayon sa dayon og search and rescue operation gamit ang aluminum boat. Mabungahon ang nahimong paningkamot human na locate ang duha o ang duha ka mangingisda. Alas 9:06 sa gabi sa gibrabana ang 5 nautical miles ang gilayon gikan sa Banay-Banay. Gidala dayon sa baybayon uban ang ilang bangka alang kini sa tukmang pag-atiman. Gipasiugda sa CGDSEM nga ang malampusong rescue operation nagpakita lamang sa pasalig sa Philippine Coast Guard sa mandato niini nga panalipdan ang kinabuhi sa kadagatan ug maghatag ug dinali ang tabang sa mga marinero nga naa sa kalisdanan ug uban sa mapadayunong pagpatuman sa iCare program sa PCG nga nagpasiugda sa hinanali ug epesyenteng pagtagad ug pagserbisyo sa maritime community.
7: Express Balita.
1: Aduna kita 11 minutos na paghagtok sa ika-alasay sa buntag. Karon sa to ang mga hukad sa balita-balitang regional.
7: Balitang regional.
1: Ang ato nga balitang regional ato kana to sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato mga katropa aron nga mapalambo pa og mapaligo nato ang immune system. Aron ang pamilya di magkasakit og magkala o magmalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Available sa mga butika nationwide. PRO 13 gikumpirma ang pagkaangol sa ilang usa ka sakop sa gipahigayong BARM elections. Ang Express balita manukad ni John G. Librias.
7: XFM Report.
9: Gikumpirma sa Police Regional Office 13 nga usa sa mga patrolman nga si Justin Rioga nga naka-assign sa Dinagat Islands Police Provincial Office ang nasamdan sa police operation sayo sa buntag September 2026 sa Central Pilot Elementary School sa Avenue Poblacion, Cotabato City. Si patrolman Ga ang usa sa mga 887 ka karaga police personnel nga gideploy sa 2026 Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Base sa report gikan sa Regional Director of PRO BAR, wala mailang mga armado ang mihimo sa kasamok o nagpabuto sa armas sa makadagang higayon sulod sa fiscal premises na miresulta sa pagkaangol sa upat ka mga individual. Lakip na si Patrolman Ga. Sa karon, nagpadayon ang pag-ila sa mga suspeka o pagukod sa mga nahisgutan samtang si Patrolman Ga ang gilayong gitampalan gumikan sa iyang samad pinuselan nga naangkon sa iyang lawas. Mga katropa, ampingan tayo ang itong panglawas sa rundili masudlan sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
7: Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 12 ka miyembro sa PIMCEF nakadawat kini og 180,000 pesos nga cash assistance gikan sa OVP Magnegosyo Taday. May Express Balita si katropang Jao Pagutayaw.
7: XFM Report.
10: Mubalor sa 180,000 nga cash assistance ang nadawat sa 12 ka mga benepisyaryo nga sakop sa pigbuligaan multi-sectoral Federation kung PIMCEF pinagi sa Magnegosyo Taday program sa Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office. Matag usas mga benepisyaryo nga kadawat og 15,000 nga pondo nga gamiton aron mapalambo og mapadayon ang ilang mga panginabuhian sama sa rice farming, corn farming, pag-alima og baboy, paghablon og abaka ug paggama og sinamay ang maong mga nakadawat gikan sa Barangay Manalog, Galasungay ug Kanayan. Gipadayag ni Dato Nonilon o Kakay ang presidente sa PIMCEF ang ilang dako og tinuod nga pagpasalamat kang Vice Presidente Inday Sara Duterte o sa tibuok kawani sa OVP. Sumala sa PIMCEF, dili lang kini ordinaryong tabang pinansyal, kini usa ka oportunidad, paglaom o pagdasig alang sa ilang mga benepisyaryo nga magpadayon sa pagbuhat o malanturong panginabuhian para sa ilang pamilya o komunidad. Nagtinabangay usab sa samong aktibidad ang 8th Infantry Battalion, 4th Infantry Division sa Philippine Army sa panguna ni Lieutenant Colonel George R. Halyorina, Infantry Battalion Commander, pinaagi sa maong pondo, Gilauman, nga mas mapalapdan pa sa mga lokal nga mag-uuma ug maghablon ang ilang paningkamot aron makatabang sa ekonomiya sa ilang barangay. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kay 15 minutos na ang paghagtok sa ikala sa buntag ug karon sa mga hugas sa balitang national.
7: Balitang balitang national. National.
1: Ang ato nga balitang national hatog nato sa Vision X Plus ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy tungod kaduna kini task nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa imong lawas mga katropa mo diretso kini sa imong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO ug moringa seed oil extract kapila na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuang balitang national, manukan sa tuang sister station, ang XFM Mega Manila.
11: May kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na magtakda ng bilang ng boto na kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte ayon sa mga dating punong maestrado ng Supreme Court na nagsilbing Amici Curiae o tagapayo ng korte. Ayon kina dating Chief Justices Renato Puno at Artemio Panganiban, malinaw sa konstitusyon na ang Senado ang may eksklusibong kapangyarihan duminig at magpasya sa mga impeachment case. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang itinakdang kailangan para sa conviction batay sa two-thirds ng 24 na senador. Ngunit kinikwestiyon ito dahil may mga senator judge na hindi nakadadalo sa paglilitis. Sa huli, sinabi ni impeachment Senate President o Senate Presiding Officer Francis Escudero ng mismong impeachment court ang kailangang bumoto upang pinal na maresolba ang kung ilang boto ang kailangan para sa conviction.
3: Express Balita.
11: Himinungkahi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na gumawa ng batas para malinaw na makadalo at makaboto sa impeachment proceedings sa mga senador na nakakulong. Ayon kay Ascuna, kasalukuyang kasama sa bilang ng mga senador ang mga detained senator judge sa pagtukoy ng kailangan ng boto pero hindi sila makadalo dahil hindi sila pinapayagan ng sandigad bayan. Sinabi niyang maaaring obligahin ng bagong batas ang korte na payagan ang mga nakakulong na senador na dumalo sa impeachment trial at gampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judge. Igit ni Ascuna, walang umiiral na batas na tahasang nagbabawal sa detained senators na lumahok sa impeachment proceedings at itinuturing pa rin silang inosente hanggat walang pinal na hatol laban sa kanila.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Sinabi naman ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na kung siya ang nasa posisyon ng isang senator judge na hindi aktibong dumadalo o nakakadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kusa siyang mag-i-inhibit o hindi boboto sa kaso. Ayon kay Panganiban, mahirap magbigay ng patas na hatol ang isang senator judge na hindi nakakasaksi sa mga testigo at hindi nakakasuri mismo sa mga dokumentong inihaharap sa paglilitis. Gate niya, hindi na dapat isama sa bilang mga miyembro ng Senado ang mga senator judge na kailangang mag-inhibit na maaaring magpababa sa bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction. Sa kasalukuyan, ilang senador ang hindi nakadalo sa paglilitis dahil sa magkakaibang dahilan, kabilang sina Senators Jinggoy Estrada, Rodante Marculeta, Ronald De La Rosa at Loren Legarda. Gayunman, sinabi ni Panganiban na bagamat may eksaktong mathematical computation sa bilang ng boto, dapat ding isaalang-alang ang aktual na sitwasyon at ang tungkulin ng bawat senator judge na magbigay ng masusi at patas na paghatol.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Walang paglabag sa due process kung babaguhin ng Senate Impeachment Court ang 16-vote threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po ito sa tatlong dating punong maestrado ng Supreme Court. Sinabi ni Artemio Panganiban, Renato Puno at Adolfo Ascuna, maaari pang baguhin ang interpretasyon sa kailangan na bilang ng boto dahil hindi pa naman nagsisimula ang botohan. Ipinaliwanag ni Panganiban na wala pang nalalabag na karapatan dahil hindi pa naipapatupad ang 16-vote requirements isang aktual na desisyon. Sinabi naman ni Puno na ang kasalukuyang usapin ay tungkol sa tamang interpretasyon ng patak na't hindi kinakailangang nangangahulugan ng pagbabago sa mismong tuntunin. Ayon kay Ascuna, usaping pamamaraan lamang ang voting threshold at walang nakapirming karapatan ng sinuman sa isang partikular na proseso.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Pinasasaksi ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si President Sara Duterte. Inatasan si Baste na humarap sa paglilitis sa September 23 kasamang iba pang ipinatawag na mga saksi. Kaugnay ito ng pagdinig sa aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman laban sa Vice Presidente. Ayon sa House Prosecution, maaring tanungin si Mayor Baste Duterte tungkol sa GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at kung nagkaroon ng transaksyon sa pamahalang lungsod ng Davao.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Sa unang pagkakataon, personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands noong Miyerkules habang hinaharap niya ang mga kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra sa droga. Sa loob ng mahigit isang oras, nanatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte at sinundan ang mga paglilitis gamit ang headphones. Sinabi ng hukom na maaari siyang umalis sa namang oras nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa korte. Sa pagdinig, pinagtalunan ng depensa at prosekusyon ang dami ng mga dokumentong gagamitin sa kaso. Sinabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na napakarami ng mga dokumento at mahihirapan silang pag-aralan ng mga ito bago magsimula ang paglilitis. Samantala, sinabi ng depensa na may problema sa memorya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya sinusuri pa ng mga eksperto kung kaya niyang maayos na humarap sa paglilitis. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30 at maaari itong tanggal ng ilang buwan o taon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Balik din sa to sa Doc Bench na ba? Doon na kita ay 22 minutos na paglabay sa kalasay sa buntag. Ukuran sa mga hukad sa balitang international.
7: Balitang, balitang international. International.
1: Ang atong balitang international at ugrato sa Vision X Plus, mga katropa. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo sa mata aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, si santin, beta carotene o vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus maparik ni sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang international, miabot na sa $38 billion ang danyo sa Estados Unidos sa nagapadayon nga gubat batok sa Iran sulod sa unom ka bulan sumala gid sa Congressional Budget Office o CBO. Ginaom man usab nga mudugang pagkini og kapin na $3 billion matag bulan samtang wala pa masulbad ang tensyon sa rehiyon og ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Sumala sa taho nga dakong bahin sa gasto ang napunta o napadulong sa paggamit og pagpuno pag-usab sa mga missile, armas ug uban pang military equipment nga gigamit sa operasyon. Gipasidat-an usab sa CBO nga mahimong makaapekto kini sa kahimtang sa ekonomiya pinaging ni sa pagsaka sa presyo sa enerhiya ug inflation. Sumabot pa nga mga tuig. Ayon pa nga gipangita sa og padayon nga gipangita sa administrasyon sa Estados Unidos ang mga pamagi aron nga matapos ang panagbangi ug mapalig-on pag-usab ang seguridad sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang sa bigasbahin, gikataho nga naapektuhan ang daghang electric vehicle ug battery manufacturing projects sa Estados Unidos tungod kini sa mga kausaban sa polisiya ubos sa administrasyon ni Presidente Donald Trump. Sumala sa report, libuan ka mga trabaho ang nawad-an ug naapektuhan human mihinay ang daghang EV projects ug mga planta sa baterya sa nagkalainlaing estado sa Amerika. Usa sa mga hinungdan nga gihisgutan mao ang pagtangtang sa federal tax credits alang sa electric vehicles nga gitumong unta sa pagdasig sa pagpalit ingon man paggamit sa EVs. Gipakita usab sa datos nga daghang mga proyekto nga kaniadto gilauman nga makahatag og daghang trabaho sa mga komunidad ang nakasinat ikaron og delays, cancellations og workforce reductions. Bisan pa niini, padayon gihapon ang global og kompetisyon og global nga kompetisyon sa EV industry samtang nagpadayon ang China og Europe sa ilang mga programa alang sa electric mobility.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Og sa tong balita nga paugnata sa kusog,
7: balitang balitang sports.
1: Ang atong balita nga paugnat sa kusog, Hatod ka na to sa Turbo Man and Answer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Magkatabang kini sa sex life, mga katropa, ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approved, maong safe kini nga inumon. Mag-turbo na! Mapalik na sa mga butika nationwide. Sa detalye, ibuhos sa Philippine Sports Commission kon PSC ang tibuok suporta nini kang Alex Ayala nga musulay musungkit og gold medal sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Sumala ni PSC Chairman Patrick Pato Gregorio nga nakig-alayon ang PSC ngadto kang POC President Bambol Tolentino ug FELTA Secretary General Mayor John Ray Tiangco. Una nini, nagsulat na ang FELTA sa WTA alang kini sa exemption ni Ayala, ilabi na nga mudula kini sa national team. Saludo ang PSC sa desisyon ni Ayala na

0: kapanormalize sa blood flow na to. Sa imang good, no? Kana maglag ang ato ang dali sa dugo, mapiktuhan tanan ang ato ang mga organismo sa ato ang lawas. So, Santong Plus Gold, labi na ganyan itong kape, mga katropa, pwerte yun eh. Lami, nanam kayo.
1: Mm-hmm. And karong adlaw nga Webes, katropang Alan, kung naobserbahan sa ito mga katropa din sa Metro Davao, madag-umo ng atong kalangitan, no? Hatod ka na sa Intertropical Convergence Zone, matod sa kininga pag-asa. Musa lauman mga katropa ang posible nga pagdaami na pag-ulan nga masinati karong adlaw hatod sa ITCZ para iwas ta sa sakit mga katropa. Inom permi og Xanthone Vitamin C para ligon atong immune system, and gawa sa pagpaligyon sa immune system katropang Alan, according pod kang Dr. CJ Nadruda, dili lang di ay ang Xanthone Vitamin C, no, makatabang para maiwas ta sa sakit, pero makatabang pod siya sa paglimpyo sa atong lawas.
0: Correct.
1: Good morning sa itong mga katropang naglantaw sa itong Facebook Live. Mayong paghigop sa imong Xanthone Plus Coffee Mix diha katropang Harold Salang sa Porok Tres Comansin, New Sambog, New Corella, Davao del Norte. Shout out po kang Sir Randy Santisas. Good morning katropang Gloria Malala Apelo, watching live from Bayugan City, Agusan del Sur. Katropang Thea Alcaraz, maayo dong paghigop sa imuhang Xanthone Coffee Mix din ha, o kang katropang Xanthone Gold de ang giinom katropang Alan. No? Xanthone Gold Coffee Mix o kang katropang Mary Grace Cruzada. Once again, good morning katropa.
0: Og musunod na ang The Secret of Health, kaborato diya mga katropa si Doc Remedy Tuuy. Og ang programa nga Bullseye, uban sa mga isyu katigaran ni ato ang lungsod nun mga katropa. Og sa ato ang balita nga international og national. At opon kini na tagan o bagtagan, kaborato diya si katropa nga Bricks Flores and yours trolley. Sa ngalan sa tuang Kreatibo Kampuwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyong katropang Alan Abais, kami magaingon.
1: Kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Xanthone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Santo Blasco. Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Xanthone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Xanthone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Xanthone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Xanthone Plus Gold dunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
9: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan og dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: X
14: FM.
13: X FM.
6: Kaklarik sana.
15: Excited.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather Update.
1: Igala may buntag sa tuang weather update karong adlaw, pitsa 17 ning bulan sa September, tuig 2026. Alas sa tuang weather update sa Davao City, Davao del Sur. Ang atuang temperatura na kini mga tropa sa 29 degrees Celsius. Ang precipitation ani na sa 55% o ang humidity na ito mga tropa 76% o ang ato ang gikusgon sa hangin na akini sa 8 km per hour karong buntaga. In alas 7 sa buntaga, doon na tayo mga pagkalat-kalat nga pagdalugdog o pagulan. Bunga kini sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Musagi, may mangnuan ang matag katilingban. Kaya magdala ko naman doon pa og payong. Kaya anytime, doon ay pagtutaligsik o di baga pagulan karong mga panahuna. Welcome, welcome mga katropa sa tuwang programa nga Bullseye!
0: Express Balita!
1: Oy, na-express balita ka ng monitor eh, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta mas mga amigos y amigas? Welcome sa ito mga parikoy, mga parikay, ito mga kalumon, mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, ugot na sa mabuti itong pagsibyaw sa kabanginaot nga, kanuna kita ang buligan sa grasya sa tuang labam kagagahom. Ito nga safe and sound sa matagal sa kadestinasyon, pasunog away sa itong dagbayan sa Durian, mga katropa sa itong nagkikengon sa una, sa unahan, ang ito nga adlaw karon, 9 na kita mga katropa, o pizza 17 na. Nagpaspasa sa tuwang adlaw panahon mga katropa. Huwag na nakaabot na po tao pitsa 30 kay Murag adlaw mga katropa gikan sa tuwang pagsweldo. Nako! Wala yun! Impas sa sugong na. Hinay-hinay mga katropa, balag hinay basta kay safety ta sa kanunay. Ang uban nga naginahinay mga katropa, naginahinay atras. Disgrasya mga bon. Good morning. Siyempre, ito ang... Agoy, nabili na ako ang mag dito, ha? Asa na ako gibili na akong mag? Katropang... Arki, ha? Pahigupon o padunggon tamo sa ako ang higup sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, itong programa hatog na ito sa Yes to Health Incorporated. O ang Santon Gold Coffee Mix. Kabalo mo mga katropa, unsa ang naa sa Santon Gold Coffee Mix. Bisag wala mo ng utana. Feeling drained at work, mangod ka? It's time for a coffee that does more than wake you up, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Ang mga top 3 benefits ni mga katropa, it fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Og siyempre, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Plus Gold o mga produktong gikan sa Yes to Health Incorporated na kini-available sa Shopee, ingon man, mga katropa, sa mga butika nationwide.
0: Good morning!
1: Ato ang welcome ato ang sparring partner, katrupang Briggs Flores. Good morning!
0: Good morning!
3: Good morning, katrupang Alan! Good morning sa tanan nato nga mga tigpaminaw. Dili karon sa tong dakbayan sa Davao, sa Tulog, ang madistrito nga galangkob sa syudad. Good morning ka natong tanan. Medyo nahadlok kong nabalaka. Mga kaingsunan ni Buntaga kay Muramag dunay abugod nga ko ang masugat. Basig ni baba na si unsa ni kining si Hayes.
1: ni kagyo na si Hayes ka tinuod na jud siguro nang akuan ato kanang fags.
3: Fags na gini tinuod na gini. Mm. Gwapong tag ko ano dunay explanation ani ang ato mga taga EMB kung unsa ba ni haze ba ni or fogs.
1: O di ba ka na nag-uling sa tong silingan?
3: Masi urog dunay daghanan kay bagol diha nga gi paso-aso mo nang ngit-ngit kay ang ato ang kuan ro atong palibot no. Good morning na lang sa atong mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Good morning kay natong tanan og welcome dinhi karon sa ato ang panaguban sa programang Bullseye.
1: Bullseye. Like, share and follow mga tropa sa to ang digital page na to ang XFM Davao Katropa Digital. O kamo namin na po tune in ta sa 89.1 mga katropa sa to ang dial sa FM band mga katropa. Dita maglangan mga katropa to ang tigana no ang to ang mga news trends o kanang mga headliners na to karon katropa nga Bricks sa Flores.
0: Bullseye. Bullseye. Headliners.
3: Sa itong mga headliners, kagapong adlaw, mahigala, kalit, ugwagi tayo kasayuran ng mga Pilipino sa Pilipinas nga nagpakita, subli nga nagpakita ang kaning presidente sa Pilipinas nga nakulong na bilanggo dito karon sa ICC sa Hague, the Netherlands. Dito sa ICC Court, nagpakita si former President Rodrigo Duterte alang sa kaso.
1: Daghan karon ang na-emotional na po na sa nakita nila si Digong.
3: Unsa kay bot pasabot ani naghatag ba ni sila og mensahe? Unsa ba ang mga judges ba huwis ba sa ICC murag naghatag og break? Alang ato sa former president nga Mr. President basig maka-break kasi kagubot kaguliyang sa inyong nasod. No, pakita daw diri, pakita daw.
1: Basta kay nagtingsi pati to mga nagreklamo mga tropa nga kini mga chismosa dito sa The Hague baka tropa ha. Kana tanaw
3: mo sa paran dahil kay tropa nga lang kita paran dahil gulagway ni unsa ni samtang siya ang iyang dagway ang picture medyo saya sadya unya ang picture po sa kasamtangan natong president murag overstress overload ang stress ba.
1: Ayun kay to kayo pagka-comment dito kay Invictus versus never mind.
3: Dinikaroon sa ito mga balita, katrupang Alan, sa ito ang mga katrupa, alang karon sa mga tigpaminaw na ito sa radio o sa ito ang Facebook live streaming broadcast. Follow, like, and share. Dinikaroon sa itong programang Bullseye, mga katrupa. Sa ito ang balitang lokal, Davao City Mayor Basti Duterte, gisabina sa Senate Impeachment Court na... Okay, gusto nilang mahibaluan gikan kang Basti Duterte.
1: Hostile ha? Witness na po ni.
3: Oh, hostile ni o unsa ba?
1: Oh, amot wala man ni na report
3: kinabuhi. Voluntary witness.
1: Voluntary witness ba? Mahulog ni siya hostile witness.
3: Posibleng hostile witness ni kay di magini mo pabor dito sa prosecution katro pangalan.
1: Uso naman siguro na sa prosecution karon na ang kining mga nasa depensa kani mga katropa mo na ilahang i-interrogate.
3: Pero unta katrupang Alan no before sa impeachment trial katrupang Alan supposedly do na unta toy kining ginatawag para sa ICC ba nga do na sila term na disclosure of evidence.
1: Disclosure of evidence.
3: Disclosure of witnesses.
1: Actually nagmarking na sila na sila disclosure no og karon kining ilahang gipakita karon sa impeachment o sa prosecution side puro ni wala sila hang disclosure.
3: Wala ni.
1: Wala.
3: So kinlit-kalit ni so kuan lagi
1: na mawag nila og surprise.
3: Wala ginatawag lagi katropang Alan nga namamangka.
1: Namamangka sa fishing. Apat na ilog, apat na ilog.
3: Fishing expedition kining ilahang ginahimo diha karon sa kinibang prosecution. Anyway, pabuto na to kung unsay mahitabo ni si Basti si Mayor Basti Sebastian Duterte alang sa kinibang ginatawag na Senate impeachment trial. I think karong pitsa 23 na mo patambungon siya sa hearing dito sa Senado. Sa dugang pang bahin din karon sa tuwang mga balita nga tuhatagan og pagtagad minilyon nga balor sa ayuda og serbisyo giapod-apod sa tibuok Davao Region.
1: Very good na.
3: Oh, kini sa programa ni Paolo Ferdinand Bumbong Marcos katropang Alan nga duna siya ay inibang serbisyong hatod para sa katawang Pilipino. So, yung kinapakita karon nga wala sa nagserbisyo dito sa kauluhan, wala sa nagserbisyo sa Visayas. Giapil niya ang Mindanao o giapil gyud niya ang Davao.
1: Gilabyan ta Davao City tuwa siya sa Del Sur dito milabay nga adlaw no. Lunes sa tato ha.
3: Sige lang kay
1: Davao Region.
3: Basta kay part lang gihapon na sa Davao.
1: Pagmingon kaga, ewan man ta nagkalisod po dire.
3: Mayon tag Del Norte, sumpaya di man ginamahitabo ang Del Norte guay Davao.
1: Ang Pilipinas magani karon sa mga problema, Davao magani.
3: Problema gani dito sa Quezon City, Davao City man daw gihapon.
1: Malipay na lang ta nga at least man lang atong kasikbit nga mga rehiyon
3: sa Pampanga
1: ayuda.
3: Sa Pampanga katrubang alan na Davao City man gihapon. Basta kay ang atuha dinhi karon nga dunay hinabang karon atong pangulo. Nga gipahatod diri dapita sa Davao Region.
1: Sa kana mga katropa, ako pod nga taga Del Sur, kung supporter man mo sa PICAS o PICAS mga katropa, ay ra nyo si sawayan ng naay mga services kay mo man ang gikinahanglan nato.
3: Bisan og band-aid god at least nakapahulay og jutay ang atuang kuan ba, ang atuang pagpait, no? Gumikan kay inig lantaw nimo da karon sa imong kinibang dispenser sa bugas. Makita nimo dito karon nga diya pa kay 3 ka kilong bugas gikan sa
1: lipay man ganitong
3: ayuda ni pangulo.
1: Atong silingan diya sa Bliss Bagao Playa nga nakadaog og raffle 3 ka kilong bugas. Nakadaog sa raffle ha, 3 ka kilong bugas.
3: Sa karaban, no?
1: Lipay mi nga isa ka bulan na namo ning kuan kining konsumo. Ha? Kilos, isa ka bulan kining konsumo. Ang amo mo kung linungagan ka ron, kay tagtunga na lang sa tasa. Tasa, pagyod.
3: Unya, lugawon man.
1: Lugawon, pagyod.
3: Lugawon.
1: Ako, yun naga, kaning isa ka bulan yun eh, tinood. At least malipay sila magadawat. Ano ang punto niya?
3: Muna siya karon ang tinood nga, kung ano, tinood nga kinibang sugilanon sa mga tao karon nga. Nanginanglan gyud sila. Sa dugang pangbahin din karon sa itong mga balitang regional, Minda nagpahigayon karon o gipahalipayan ang BARM sa malampuson sa unang parliamentary elections.
1: Yan. At least malamang nahuman. Kaya kung wala nahuman, wala din ang malampuson.
3: At least natapos yun. O nalipay po ng atuang taga Mindanao Development Authority katropang alam.
1: Nga kung gusto nga may balaanan nila, mutabang ba sila itong mga mag-uuma dito in town, mga katropa nga na-appeal mo rito sa mga nasamdan. Kaya kanyang mga yanong ang lansuranon nito mga katropa, doon nabiya po yung mga nagnanomog mais dito, doon nabiya po yung mga nagtubo rin kagulay humayan diya sa nasampit ng lugar, ang kalapad sa mga humayan diya.
3: Lapad kayo na, diripita diya sa may Kabakan, be. North Cotabato man na, part of Cotabato man na sa katropang alan.
1: Ay diya, grabe ang kuwan diya, atong humayan diya.
3: Pag mamalit ka bugas karon katropang alan nga 7 tanner, Kabakan o kining...
1: Napang kayo makita diya, nga 7 tanner?
3: Naa. Diya sa may kuan, sa Kabakan, kay Nadia ang Agriculture School, no? Ang University of Kinibang Mindanao.
1: Ang noon kani atong mayo nga klase sa bugas nga wala gyud kana ganing dili broken rice ba. Ang kining sa Banay-Banay.
3: Banay-Banay da Oriental mo toy.
1: Karon murag nausab naman.
3: Pero malay na to, nanaraba po yung kuan mo ni akong pinaka-idol nga project unta katropang alan, kinibitaw ang rice processing plant.
1: Aka na.
3: Kibalo ka katropang alan nga naa na diha dapita sa may Davao del Norte.
1: Ang nasigutan nga
3: naa da sa may kwan sa Kapalong sa Davao del Norte gibutang ang rice processing plant. Kantidad kini og 77 million.
1: Uy.
3: Nga kantidad. But anyway, kanang 77 million is too small na kung ikumpara nimo dito sa Leyte katong kay Ranutse.
1: Dako kayo to. Kibalo man siya nga lapad pa man gyapon ang humayan dito.
3: Si Ranutse nag kwanto nag spend to siya og 1.5 billion para sa iyang rice production mill dito dapita sa may Leyte. Og jury ang nag-abli ani si former President Rodrigo Duterte. Unya gisundan po ni President Bongbong Marcos. Yan. So mo nang doon na tay mga processing plant diri sa Pilipinas. So I hope na makahatag ni Team Gas kinabang nindot
1: actually,
3: nga bugas.
1: Trabaho na, apil na sa ginaduso nga programa o proyekto unta sa Mindanao. Ato ang Mataganog pagdagan. But anyway, nagtagan mo po sila sa mga magbabaol. Pero tabang ato sa mga na-disgrasya, ato ang shooting incident nga to sa BARM. Moni, ato ang gusto nga paabuto nung unsa ang tabang sa to ang gobyerno dito nila.
3: Sa lugang pangbahin, dinikaroon sa itong mga balita, Commission on Elections COMELEC, opisyal nga nagproklamar ngadto sa mga miyembro sa pinakaunang napili nga Bangsamoro Parliament human sa malampuson nga butasyon.
1: Basta walay tikas ani ha.
3: Kaya ito bang alam na gideklara kini karon nga kuan sa Commission on Elections, DILG o even sa Malacanang malampuson ang ug malinawon kuno ang eleksyon dito dapita sa kuan sa BARM.
1: Didaog may lamang manok.
3: Pinoan. Malampuson, malinawon.
1: Katong sa UBGP ba to nga partido? Ang ila kay BGP matcher to.
3: BFP. Bureau of Fire Protection.
1: Bureau of Fire Protection nila tingala bitaw ano BFP na yan.
3: Bangsa Moro Federal
1: Fighters. Fighters. Pwede nihilak si Commander Bravo. Sa so, mga Commander Bravo mga dolar mga ka pitbull ay kanang sa pitbull pickleball. Si Commander Bravo mga katropa dugay na kay ni siya nga kiniganing naninguha aning peace accord aning sa under sa leadership niya diya sa MILF ilahapan nila ni Alhaj Murad kaniadto mga tropa kun sa imong kasinatian sa bukid mga tropa nga nalipay siya nga magkalinaw sila panahon ni EPRD. Karon motuo ka katropa ang Briggs nga siya ang pinakaiwit sa mga nanagan. No. Ihilak siya nga wala ako naga-expect nga na ako sa number 22 ang number 22 kay 22 tapos nanagan sila. Siya ang nasa number 22.
3: Siya ang pinaka last
1: pod. Di siya motuo ana. Pero ginawat niya pero nihilak siya. Niingon ang mga supporter niya. Basi na balik tani nga number sa Comelec. Number 22 ang number 1. Kasi gibalik na daw ah.
3: Gibalik
1: na. Sa sao nilang bali-bali. Di man yun pwede ingnog bali-balihon ang 22. 22 naman yung Japon. Actually, ang number 22, maunin siya ang number 1. Basi gibalik na. Ingon sila nga, madawat daw nila, bisa nalag na sa hantod top 10. Pero kanang pinakaulahi niya giila nga leader dito sa MILF mga gatropa nasa number 22 murag imposible daw.
3: Ay kuging na nga basulo na po dini karon si George Garcia ang atuang komisyon ang atuang chairman sa Commission on Election.
1: Grabe po nimo makamatikmatik George ay.
3: Wa man gini mo pasaylo George.
1: Kay sila ra ba ang kinimanggong sa Mingkag UBJP Bravo gyud na ang number 1 diha no. And sa pika sa BFP natoy si maka natlo nila maggrupo nila ni Makakuwa kisa patong uban dito mga katropa sa ilahapon nga distrito. So na surprise sila kay katapusan mang naihap si Bravo. Ala siya nga madawat daw nila bisag top 1 1 to 5 or sa top 10 lang ikasyamba siya ikanapulo ba. Pero kanang kinalasan mo ra siya guwe pulos na. Guwe pulos to ni.
3: Commander siya, ilado siya nga pagka-commander sa iyang una-una to nga commander ko. Ako may pinakakuyaw nga commander sa Moro Islamic Liberation Front tapos mo ni ang ako ang kuan kining ako ang numero ika 22.
1: Ilison mangud ka Commander Bravo kuno mga padaugon kay suko mangud ka sa checkpoint mangud mga katropa nga gibara.
3: Kay daghan mangud kay itong kuan niya wala daw coordination pud ngadto sa mga kuan ba.
1: Ningo man siya nga dapat ang EFP mag-coordinate sa ilaha. Kung na nga term gani.
3: Ibaliktad
1: niya lang ka sa 22 kay murag delikado ra to imong pamahayag.
3: Kasi niya ga muandar na hinon ang mga sundalo at mga army diya sa Moro Islamic Liberation Front. Anyway, samtang sa nungang pangbahin, dinikaroon sa ito mga balita. Sa Balitang Nasyonal, Impeachment Court, gimanduan ng PNB Union Bank sa pagsumite sa mga record batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Moni, giingon mga katropa o mas mayaman po na para ma...
3: Diri, para
1: kadyang ng sa tinood niya. No?
3: O nang sa ito, imong sulti kagapon, makita ang katang.
1: Makita ang scattered.
3: Ano? Pero diri, makita karon ang scattered kung tinood ba nga dunay tinago nga katigayunan, wealth, ang Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Bugat guna sa loob sa mga hingtungdan kay naman tay provision sa AMLAC mga katropa. Pero kung only the impeachment court manlanggot ang makamando. So gigamit nila karon ng ilang gahom authority nga manduan para at least malamang maukban ang kini mga record sa ni PNB o Union Bank.
3: Sa dugang pangbahin na Duterte gisupina kagahapon sa ICC alang sa third status conference. Abi nimo katropang Alan murag na blind ta ni ba kay wagi balita no nga
1: wala kay na hype.
3: Ogi kuan na wala din na hype, wala po ni
1: nakita nga. Nalimutang September detong ilahang appearance.
3: Unya murag nalingaw na lang ta diri karon sa mga panghitabo sa eleksyon, baha sa Pilipinas sa kining kinibang Pampanga, Davao City,
1: Quezon,
3: Quezon City, Davao City,
1: Bulacan, Davao City.
3: Bulacan, Davao City. Ano ba? Nalingaw na lang ta
1: na. Metro Manila, Davao City na po dron.
3: Davao City na. Mo na karon nga nalingaw ta og DI na tulala na lang ta nga nakita nato sa camera kagahapong adlaw ang kanhing presidente nga
1: gituman na gyudaan ni ako nakulbaan ko sa pagtan-aw nako kay Digong katropang BRICS.
3: Ang iyalang hirdo katropang Alan medyo muraga na kuratan ko kay muraga si kuana siya muraga
1: si Rizal.
3: Dili kining singer sa Beatles gani.
1: Murapog si Max Urban.
3: Pinoa. Sa Beatles ba? Oh,
1: murapog katong lead vocalista sa
3: muraga si John Lennon.
1: Beatles, John Lennon.
3: Muraga si John Lennon ba no?
1: Si John Lennon, pero ang tanaw na ko siya, mura siya ganang hinapay ni
3: dapat o si Rizal. Nagkuanto siya, naghilig man siya ganang suot o ganang sunglasses. Dapat nag-sunglasses to siya katrupang Alan o
1: John Lennon na siya. Masig ganang mukanta na siya o ganang My Way. Si Magpondro mo siguro po ito. Kanta ng My Way gani.
3: Pero
1: Frank Sinatra.
3: Pero si former President Rodrigo Duterte medyo malipayon saya ang iyang dagway nga nagpakita. Pero
1: daghan ang medyo nadasig pag-untro ba.
3: No? Ang kuan ang judge katropang Alan gitugutan niya nga si former President Rodrigo Duterte can go out without any ano ba kana bang note gikan pa magpahibalo ngadto sa kuan
1: sa ICC
3: sa kining sa judge pwede siya mulakaw anytime dito sa unsa ni sa courtroom
1: sa courtroom lang mulakaw lang kadiri ha ay sibat ha
3: ay tanaw nila nga taksa nila gani emotikang na niya pag yun ang kuan niya pag yun ang hiktan og todo
1: ang iyang killer smile ba mao yun na iyang pag kuan kana ganing asset.
3: Gipagayon magud ang third status sa International Criminal Court ICC alang sa kaso ni kanhing President Duterte. Kaya sa iyang mao kuno ni ang unang pagpakita niya nganha sa publiko human sa kapin usa ka tuig na no gikan sa iyang pagkabilanggo. Gikan sa iyang pagka-detine dito repita sa International Criminal Court. Ngayon ni karon ang ato mga balita nga ato nabati dinhi karon sa ato panaguban sa programang Bullseye.
1: Una sa ato nga mga news trends, standby ta mga katropa kay ato sa nga delikatan ang kining report. Manukad sa ato ang patroller. Si katropa nga Marvin Ibano kay diri mangud sa ato sa Dakpan sa Davao kung ato madumduman na mga katropa, di ba? Dunay namatay nga PWD dito sa sunog dito sa Obrero. Onya mga katropa, ang ilahang situation dito sa mga nasunugan natong mga katilingban, naalamang kini sila sa open court nag-tent mga katropa. Onya diya sa open court, siyempre, nagpasalamat na lang ni sila mga katropa nga nagakisdom ang atong langit o ang atong panahon. Pero makaya man ato ang pagtutaligsik mga katropa, pero kung muinit gani, agoy kalisod. Kina sila sa open court mga katropa. Wala man ang iantupan ng inyohang gym din na nung temporaryohan o shelter din na sa May Obrero. Diri punta mga katropa kay ang Bureau of Fire Protection Davao. Nagabutyag ang kining fire incident sa Davao City nagataas kung matod pa o anakini karon sa 47.8% sulod lamang ning tuiga. Ang detalye manukad ni katropa ang Marvin na Ibano.
4: Live report. Gibutyag sa Davao City Fire District kun DCFD nga nakatala kini og 47.8% nga pagtaas sa mga kaso kana sa sunog dinhi sa syudad sa Davao. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias, nitungtong na sa 683 ka mga insidente sa sunog ang natala ni inigikan Enero hangtod Agosto ning tuiga nga mas dako kung itandi sa 462 lamang ka fire incidents sa milabay nga tuig 2025 sa susamang nga panahon. Anaana sa 41 usab ang natalang casualty, diin 37 niini ang injured ug 4 ang fatalities o namatay. Lakip na ang nakabsan nga PWD sa baguhay lamang nahitabo nga sunog dinhi sa May Obrero ning syudad. Lunot niini subling nagpahimangno si Sendriha sa ngadto sa publiko, ilabi na sa gilaumang taas nga holiday season nga likayang biyaan ng panimalay nga aduna pay nakasaksak nga appliances ug sigurohong walay ibiling nga posibleng panukaran sa kalayo aron na malikayan ang sunog ug dili makaangin sa uban. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Alright, samtang nagapabot sa ito ang news trend sa mga katropa, ito nang ipabuhagay unta mga katropa, no? Ang kining mga pamahayag sa upat ka mga friends of the court kagahapon mga katropa, dili manukad ang ito ang sentimento kung sa inyo dapat kay ikakomento, may kalabutan nini. Like, share, and follow una kita mga katropa, ha? Ato sa nga aninawan mga katropa, kini nga nakauna karon sa pag share o di ba ka pag like katropang bricks, no?
3: Ito mga kaisunan karon nga mga nagapaminaw, nagaview karon sa to ang Facebook Live streaming broadcast, si Ma'am Nita Valderosa of Canada. Good morning ni mo, Ma'am. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning diha, Ma'am, sa may Bago Galiera. Alright. Si ingon si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Alan o Sir Briggs. Muna ilang mga mensahe, ha. Ma'am Grace Cruzada, good morning katropang Bullseye Sir Alan and Sir Briggs. Salamat ni mo, Ma'am, no? Si mga misis nila diri karon ni 755. CL Matatag. Unsa kay pasabotan ning 755, ha? Ipo ni 555 bang kuan katong nagisod sa lata. 755 giniya, ha. Buntag XFM Davao katropa. Okay. Si John Dexter Bahalia, good morning. Happy birthday kuno sa mga nag-birthday.
1: Happy birthday, ha, sa mga nag-birthday karon. Nalimot eh ko naman ito nagpa-greet o birthday kagahapon.
5: Kinsa nag-birthday?
1: Ang nag-birthday kagahapon o karon, happy birthday na lang. Isa nang ipag-greet niya? Si Bahalia?
3: Wala niya gibutang. Si Bahalia may nag-greet.
1: Ah, si Bahalia nag-greet, no? Happy birthday sa imo,
3: ha. Sa tanaman nag-birthday, happy birthday. Sa tanaman nag-birthday karong adlaw, no? Raksoman de la Piña, good morning, katropang Sir Alan and Sir Briggs. Always watching your program, Bullseye. Si Ronnie de la Piña, Mawab Davao de Oro. Unya Sherdan, si unya good morning Sir Alan, abay sa Briggs Flores, always listening Bullseye from Bayugan City, si Ma'am Gloria Malala Apelo. So salamat kay ninyo, ha. Follow, like and share lang mga katropa para malipay pud mi din hikaron. Tagan mi ninyo fuel para sa moang pagserbisyo da sa inyo.
1: Ay, nagisigot mga fuel na kulbaan ra ba ko ani kay nagbipisos ra ba ni son semana ang increase.
3: Ah, kamay ra kay na imo anyo nang 100.
1: Di ba sa basta na mga katropa gumikan kay dali man ka, ha, 3 weeks in a row. Ah, katong unang salbo pa lang sa bulan sa September mga katropa, pila tong increase sa diesel 5 pesos kapin. Onya ang gasolina is 4. Onya sa karong simanaha naana po'y 5 nya ang gasolina, 5 pod kapin ang kining krudo. So sobra 10 pesos na. Kamalo ka next week 9 pesos daw ang krudo.
3: Increase.
1: Oh, ang increase. So, pila na? 9 plus 10, mang habot, hapit 19. Mm. Pila ba inyo, ha, karon, diesel mang katropang bricks?
3: Kuan, 93.
1: 90? So, pag, sa to pa, di ay, madungagan na.
3: 93, unya, sa 96 sa kining Shell, no? Okay, medyo mahal-mahal magina sila.
1: Patong napunig, balik 96, sa tagmagatos.
3: 96.50. Grabe. 93 sa Petron.
1: Kabalo ba mo mga katropa nga ang kining alkansya ani dili man ang gobyerno. Dili gyud gobyerno ang alkansya mga katropa ani. Ngano man wala ra ba ta nagpaubos ani atong tax, wala na to giwave. So kung ang presyo sa gasolina kaniadto tag 40, pila ba 12% din na nga ma-add on dito mga katropa sa ato ang panudlanan. Okay, 12% sa 40. Okay, nasa 480. Mato ni nga to sa tuang panudlanan. Karon kay nagka-problema mga katropa ang atuang krudo gasolina nato sa Strait of Hormuz kung matod pa nga mga rason dito sa Middle East mga katropa nga naggagubot dito. So niabot na ta og usa ka gatos. So nagpiyait na ang kini mga commuter, not only commuters, ha, pati nga mga motorist, no. Pero ang atong gobyerno ni income. Ni income ta. Ibutang nimo sa 100 times 12%.
3: Sabi nimo katropang Alan na
1: 20 pesos ang income kada litro.
3: Ang ipasalig ni President Bongbong Marcos nga kuhaan og excise tax.
1: Wala.
3: Ang kuhaan kini bang fuel. Gumikan kay pag once na kuhaan og excise tax, medyo mabarato-barato. Asa man ni barato ani karon? Nga sige man hinog saka.
1: Exactly.
3: Ang problema man gud kay ang Pilipinas magkumpra mura kining hand to mouth katropang Alan. Okay. Kumpra karon gamiton pud dayon pagkaugma. Pag mahurot pagkaugma, kumpra na pud.
1: Wala tayo pundo ba nga
3: so,
1: sa katuig?
3: Unta to, doon natatoy sila yung kinibang stacks no, nga muabot o tinod na mga tuig or number of years. Para nga doon na tayo kuha, no? Doon na tayo saktong pundo din, doon na tayo saktong magamit.
1: Ang Amerika, mga ganyan mga katropa, mangilog o magani o ganaganing mga oil depot para magpundo lang.
3: Usay, magduda na ino na mga tao, katropang Alan, nga dula na likaron sa economic, kuan ba?
1: Economic
3: war. Para nga ma-justify nila karon ang EV, no? Electronic vehicle, electric vehicle. Kaya siyempre, magagamit naman ginikurente, less naman kayo karon ang fuel. Ang ilang ginakampanya karon kining mga hybrid, no? Katunga kurente, katunga fuel.
1: No. Kita magani na kauna-una na maganitag palit wag ka ng e-vehicle.
3: Kaya nigarapon yun sila katropang Alan. Kaya musugot tag sa dili, mabot ang panahon nga katunga fuel, katunga kinibang fuel, kinibang electric.
1: Electric.
3: Muna ng mga hybrid. So, parang balance ang income sa Middle East. Kaya sa pagbuhi sa mga tao dito, pakanoon mo na tanang mga taga Middle East nga naanad na rabanig pina-high-end nga
1: ganit? Wala na naanad o ka na ganing kaon o ka na mga ginurambos lang.
3: Wala na na sila naanad nga manakop sila.
1: Ako mapalit ko ka ng e-vehicle kung nanay power bank.
3: Pinawa! Nandad ko kayo power bank.
1: Ka nanay power bank.
3: Kuan na lang ako, bisang ako katropang Alan. Kaya abinin mo katong kuan ba? Katong bitang pag-usog yun sa electronic vehicle, war between China and ano ba? Kinabang war nga kanang sa manufacturing. Kaya na-manufacture ang US o electric vehicle, tapos ang China, wapo na pabitin. Ang sa China, na sila ginahimo dito nga pick-up truck katropang Alan nga kuan ba kana bang solar powered pag mahutdan ka kurente ipabukhad lang tong panel nagproduce makakuha na to makadaginot na to siya og kuan nag banking na to siya og kining electricity so motoy nindot katropang Alan kay dili na kakayo magkuan ba mag hapit-hapit og mga station para nga magpa-charge.
1: Sa naka-built-in siya, sabah?
3: Oo, naka-built-in na.
1: Oo.
3: Okay. So, karon giwala siya sa kuan, giwala siya karon sa scene. Katropang Alan, muraga, siguro, ingon po nga, isa-isa kay, dili sa ta sa hybrid kay, mawala ang magkabuang tagpakaon na ng mga taga-Mindili.
1: Grabe, no? Kita ni, behind kesa iwit mga kapupa. Behind pa
3: so,
1: sa
3: para
1: iwit.
3: Nga, ma-justify lagi katropang Alan, no? Para mabahin-bahin, no? Kaya huwag direkta ta karon sa electronic vehicle, katropang Alan, o electric vehicle. Kisa pa may mamalit o krudo dito sa Middle East. Kisa pa may mamalit o gasolina sa China o sa Russia. So, wala na. Purdo yun yung mga tawanan ni okay na lang kung katong mga lugar uban nga nananom sila para sa ilang agrikultura niya. Middle East, matamnan ba ni mo nag magdi mamatay na des kainit?
1: O na mga katropa, sila nagadiskarte kita ni mga katropa paurong ta. Kita naman ta ang naa diritanan ka nang wala dito sa laing nasod mga katropa naa sa tuwa. O niya, kita, di takibaw mo gamit sa klase.
3: Kapag sila nag-manufacture sa Middle East, katropang Alan, o mga sakyanan, no? Supposedly, ang Middle East on dato, mag-manufacture sila o mga sakyanan nga fueled by diesel, kinibang gasoline.
1: Lahi ang ila, advance ang ilang ginauna eh.
3: Ang uban nga mga country dito, ang uban nga mga estado sa Middle East, ang ilang nga mga police patrol car dito isa mga kuano, kinibang mga high-end mga sports vehicles, sports cars. Mahalon. Batala sa tuwa diri, kagang-kagang na ganiin taon ng uban.
1: Ano pa itong uban ng mga katropa, mabalik na tag bisiklita niya.
3: Pinawa! Nga naman ko dahil mabalik na karitila di ay. Total, ginagabayo. Mukhaon ramanig, mukhaon ramanig lambungay.
1: Mahal naman daw ang kumpay.
3: Kumpay?
5: Pinawa!
1: Mahal naman ang kumpay po, ha? Mahal na po daw ang wala may feed sa kabayo, mga katropa. Sagbot, rama na.
3: Kumpay ra.
1: Kumpay ra na, mga katropa. Wala na, daog na. Anyway, mga katropa, na ay nag-text din mga katropa nga pwede ba daw makakita sa Dagway ni Digong?
5: Ha? Pinawa!
1: Ilang nagsenta diyan mga katropa o kanang Dagway ni Digong sa itong pagbalik ha, itong tagano pagtagad ang mga katropa. Kaning may sigutan mong guna mo ni katropang Briggs, no? On sabay lakat una ning ato ang impeachment court, mga katropa unya. Nagkadaya mga katropa ning pamahayag sa Friends of the Court na nagnambiring po sila. Gusto ba mga katropa nga mga supporter o gadili mga katropa? O, daog may kay 3 ang pabor o salang dili. Pero ako, naminaw ko kagahapon, gantusan yun ako ni kagabi mga katropa, review. Ang parihang mo sila grasol, lahi lang ka nag-deliver.
5: Pinawa!
1: Gilailahi lang nagpag-deliver mga katropa, pareha sila mga rason. Isang ko lang yapon na to mga katropa sa kiniganing punto nga ang two-third dili ni 16 lamang na to isgutan. Pwede ni mahimo nga lesser than 16 depende kini sa denominator. Depende sa number o kani nga denominator mga tropa kung ang denominator is 24 so mahulog siya nga 16. Pero ang denominator mga tropa is 15, mahulog siya line up. O na ang two-third na basihan. Pwede ko pasabutan ni mga tropa, muraga nahayagan ang katong mga nahiyagan ang kini mga kuan, kini mga senator judges, mga tropa nga ang roble tinuod. Apat politiko lang yapon ang sulod. O ni ato ang isigutan mga tropa sa tong pagbalik mga tropa.
3: Wahingo na nimo gamay ng robe nila, politiko na.
1: Politiko na. Ilaman nimo sa ilaha mga baba, no?
3: Physical ang ilahang kuan kuno hay, ang ilang appearance physically parang judge,
1: senator judge sila.
3: But ang inner portion sa ilang lawas katropang alan politiko.
5: Pinawag.
1: Kalainan sa kini mga Supreme Court justices o kini mga RTC justices mga katropa kay bisag unsao nila pag maghubo sila, civilian sila o professional sila nga form, pero pag mag-robe sila mga katropa ng sagrado nga robe, buti pa sabot ang ilahad yang unaunaon mga katropa nga beyond reasonable doubt na gyud ang ilahang na silang unauna through by the evidence and facts nga inyong gi-presenta. Pero kini mga politiko na tong nasa impeachment court, lahi na dili siya beyond reasonable doubt. Islamismo nag-doubt. Adunay mga doubt. Adunay sigutan. So may mga issue nga tagad o pagtagad katropang break. So na kita mag-break.
3: Oh, ito nga tagad o pagtagad, Bik. Kay una, of course, katropang Alan, na kining pagpakita karon ni President, former President Rodrigo Duterte, no? Mm-hmm. Kalit nga pagpakita sa publiko.
1: Na-surprise po. Mura po gyan ng surprise witness.
3: Nakapasurpresa ni sa mga taong Pilipino. Kay para
1: bang muna nagasubay na sa ICC ba? Kung sa schedule nila dito ba?
3: Kay makita ni mo, bisan event diha karon sa mga balita, social media, parang natulala sila. Mm. Nga, uy, nagpakita lagi si Digong. Oh. Mm. Ah, basta, daghana lagi kay mga just-in, kagahapon katropang Alan, sirit-sirit, no?
1: Imbis kay ang Justin na to, katong mga Friends of the Court, nasapawan ni Digong.
3: Nasapawan ni Digong. Unya, ato ni hatagan o pagtagad, unsay, kuha na ni, unsay timailahan
1: niya. Unsay mga tanaw sa mga luminaries, sana karoon, katropang Briggs,
3: na sa upat ka mga justices. Proposal katropang Alan, no, ang ICC judges sa kinibang ginatawag na third chamber, no, sa ICC. Ingon siya nga karon nga dapat walay daghang break sa trial
1: tuloy-tuloy
3: ni Duterte. Kaya kita magod nagto katropang Alan, no, nga dito sa outside of the Philippines court, no, kini mga international criminal court o ban pa, paspas kay ni sila mutaral og kaso. So buti pa sabot nga ang pagpahakot sa mga ebidensya na ni intact na. Ikaron kay nganong niingon man DOJ karon ba di Pilipinas atong nang labay nga mga bulan katupang Alan nga wala pa manay mga ebidensya nga klaro. Ang ICC. Unsa din ang gihimo ninyo sa pagpasikop ni Duterte?
1: Wala lang. Ang ato adiri is dakpon una ang ebidensya.
3: Para mohilom lang kunuhay ang politika o makagara mo diri karon sa inyong himuon diri Pilipinas, unsa ba? Ay nagklarohay ta, no, kay lisod kayo itagon ang ato sa mata sa publiko katropang Alan nga kanabang ginatawag tag nagmata lang tag morning.
1: Nagmata lang tag morning.
3: So dili karon gusto ang ICC nga dunay mga break no sa trial parang mapadali. It's either mahukman ba nga mabilanggos na mo kinabuhi or hukman sa kamatayon ang kaning presidente gumikan sa iyang kampanya batok sa illegal nga druga sa Pilipinas. There you are. O kung mamahimo nga hatagan si kagayunan nga makagawas, makabuhi, gikan sa maong kaso, there you are again.
1: kitan mga katropa sa tuwang pagbalik mga katropa. Kahit ang isyo ng inyong tangan.
3: Sa Bicas Gabahin, kinindini karon sa ako ano. Actually, ato ang taning tagan o pagtagad katropang alan. Kay gisapina karon isumpay na lang nato ning kuan ba, kinibang statement sa mga Prince of Court o Friends of Court. Gisapina karon sa korte, sa impeachment court,
1: si Baste
3: Duterte, no? Kay patambungon siya sa kinibang impeachment court.
1: Nalibog ko ba? Kinsa may nagsapina ana, no?
3: Ang impeachment court.
1: Ang impeachment court.
3: Now,
1: si Deposity, prosecution.
3: Gisapina ni siya sa impeachment court, ipadala ni siya sa pina, aron nga mo testigo sa impeachment trial batok sa iyang igsoon nga si Vice

0: unahon nila karon pag di ba ang kantong mga taga PNB ba to o magpagawas no kay dito ni si Trillanes manguha og impormasyon nga tama gyud ang iyang akusasyon. Wala man ni siya ay physical evidence.
1: Ang pagkutan na mangudiri karon na mga kaigsunan, diha karon sa kinibang invitation na ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte is unsa ka relevant ang iyang testimonya ngadto sa prosecution o ngadto sa impeachment court panahon sa iyang pagtambong.
0: Yun.
1: Unsa ba relevant diha karon sa mga isyu nga of course, mudipinsa man gini kay ako ning igsoon.
0: Correct.
1: Oh, unya kung maingon taga may napo ni siya kinibang kahibaw sa balaod gumikan kay graduado man ni sa law. Wala lang kabar, no?
0: Magamit bagha diya, no? Sa kining witness din karon. Sabagay, hostile witness man, dili man siya ang subject person good, no? Nga dapat imbestigahan. Kanaganing the right to remain silence.
1: Sa bagay, di man nato mapugnan ang atong impeachment court katropang Alan gumikan kay doon naman sila ginatawagod nga sole power or sole authority.
0: Naka-level sila sa Korte Suprema.
1: Sumala diha karon sa kamanduan sa Article 6 or Article 11 sa to ang Philippine Constitution. Nga ang 1987 Constitution, ang sinit ko no, adunay sole power to try and decide all cases of impeachment. Mao na nga
0: I hope nga kanang power mga katro gamiton nila sa sakto og sibo.
1: Makapadala sila og sampina at anytime anywhere duna pa gani nay kanang ginatawag sila ga power sa kinibang dosistikum stipikando.
0: Dosistikum iktabit pactum dominum Christum salvami. Anyway, balik lang mga katropa. Muna yung mga butang at tanga ninyo. Kaya ito nang butangan o unod. Mga panit pa lang na nga to, mga katropa nga gi-duso diha kaninyo. Ang unod niya na sa ito nga pagbalik mga katropa human lamang sa pipila ka mga reminder sa ito nga master control. Alas 7:30 na.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Noon plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumaya na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Samsung Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Pusay!
7: Okay, balik na din mga katropa sa tuwang ikalawang nga hugna sa programa nga Bullseye, mga katropa. Good morning kayo tuod mga katropa. Ratsad na lang una kita mga katropa sa tuwang mga nagapaminaw karon sa tuwang programa nga Bullseye. Good morning natong tanan. Labi na itong mga naadya karon nagatanaw sa tuwang Facebook page mga katropa. Dita mo mausa-usa karong mga panahon na mawin na lang sa taha kay nate mga isgutan karong mga tropa kay excited po ta makatanaw sa dagway ni Digong.
8: Pinawang!
7: Naunsa na ni si Digong ang katropang Vicks. Kumusta naman ang iyang ulahing katikaran ani? Nakatulog baga gagbi ani? Tanaw ani? ako, kurat, nagangga naman ko.
9: Nagangga na ka.
7: Gibidyohan pa dyan ko sa akong bata nga nagnganga na naghagok.
8: Pinawang!
9: Ilag-araw din ako. Tanaw katropang Alan, no? Kagabi bago ta nagnganga. Kinibang presence ni former Presidenta Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Okay. Now, kay murabag kalit no nga nakita nato si former President Rodrigo Duterte sa kinibang ICC nga murag na pabayaan na nato siya eh.
7: Murag galimtan na nato siya ginahinay ba?
9: Oo. Unya ang ato ang attention parang diri na lang ta sa kanunay sa isyu sa Pilipinas, impeachment, flood control, election sa BARM, uguban pa. Karon di ay debate diha karon sa kuan sa International Criminal Court relative diha karon sa health kung do na pa bay kuano katakos kining si former President Rodrigo Duterte nga mo kuano mo tambong sa ipagayon nga trial or hearing sa iyang kaso. Now dito sa Daheg, dili mo pabor karon ang International Criminal Court Chamber 3 nga dunay daghang break or interruption sa trial ni kanhi President Rodrigo Duterte kini. Pagutan na diri karon katropang Alan kung
7: na dapat may tabo eh.
9: Kuan ba ni kini bang makahatag baka kini og bintaha no or advantage alangad to sa kanhing presidente?
7: Ako,
9: sa Pilipinas
7: na kay kung maguilty o guilty, kung patay patay, kung makabuhi makabuhi dayon.
9: Iyon ang una, ang ato ang rason diri katropang Alan. Kita mga Pilipino ga expecta nga diri lang sa Pilipinas ang labihan kalangay nga pagtaral sa kaso. Langay kay diri.
7: Langan mo may negosyo naman.
9: Kay dito sa langyaw nga mga nasod, matapos mahuman lang ang kaso in a month or number of months lang. Pero diri karon na murag mo ihap ta og number of years kung ugaling malangan eh. Makurata og mabaguhan ta sa sistema diha karon sa International Criminal Court.
7: Makurata kung dali ra mahuman.
9: Kay katubitong kay kuan katropang Alan na pwede nimo ma-search diha katong kang katong sa Iraq ba Iraqi president pa nga si Saddam Hussein. Pila ka years to siya na priso bago siya gihukman. Kato grabe man tong ihang kaso gyud kay pagpamatay naman to sa mga kuano sa mga religious believer ba sa ilang belief nga ilang gusto niya nga dili na siya mao kini ang akong gustong sundon nga pagtuo. Now dinhi karon kay Digong isyu na makalambigitan sa pag-control sa illegal nga druga nga makadaot sa panghunahuna sa matag individual ilabi na sa mga kabatanunan nga mga Pilipino. Now by the way, ang status conference sa nga gipigayon kagahapon adlaw miingon nga ang presiding judge nga si Joanna Kerner nga dunay plano ang korte nga ipadayon ang trial gikan sa Nobyembre 30 hangtod na sa Christmas break ug ipadayon kini pabor pag-abot sa Enero sa sunod nga tuig na pod sa 2027. Now tulog matuig. Oh, sa katarungan sa korte manggod daw, importante kay ni nga mapadayon para nga mapaspasan no, ma fast track ang trial, ang proceedings sa kaso sa kanhing presidente sa Pilipinas.
7: Si Saddam Hussein tulog katuig lang.
9: Tulog katuig.
7: Detain siya. Sugat ato nga gidakop siya sa US, gitaral siya sa kining unsa tuyang kaso katuga ni pare-pareha kay digong nga crime against humanity. Nya karon 3 years siya, gihukman siya og death penalty.
9: Kaya dito manggod kuan magito katropang
7: alas. Apil na ito pagadakop ha? Paspas ang kanang kuan ha? Rigid ang ilang kuan?
9: Sa away to sa kinibang mga Sunnis o katong laing grupo sa
7: Nga mga Shiite o mga
9: Shiites.
7: Sunnis Muslim.
9: Bangi ito sa tali sa
7: ito siya, giarmasan dito niya sa asawa ni kuan? Ni kisa tong Bush. Ya, mga mare, sila din nagarma sa to. Nya karon mga katropa nagkagubot na, nahimo nang civil war. O nya karon ingon ang lusot nila sa US mga katropa nga di na day nila mapugngan.
6: Pinawa.
7: Wala. Against na to sa naghimo sila Sunni rebel, naghimo sila mga Shiite Muslim nga away kunuha pero padulong ngadto mga katropa ngadto kang Saddam Hussein. Ato ni Katay po ni mapud ang gihimo nila ngadto sa Libya.
6: Pinawa.
7: Hindi tayo magkumpensa sa US ani katropang Brice kaya dali na kita himuan nilang istorya.
9: Nakarago itong Abu Sayyaf gun sa may istorya itong Abu Sayyaf katropang Alan.
7: Diba? Funded man dito sa US.
9: Ginatrain to sa CIA. Tapos nga kini para nga ang mission ato is ilugo no, balikon sa pagkuha no ang katong portion sa Malaysia na karon nga kaning giangkon sa Pilipinas. Maunta to'y tumong anto niya kay wa na may budget o na funding. Di nang kuan na lang ni nang nahimo na hinon silang terrorist.
7: Mo na kay kuno ma disgruntled nang tawag ani.
9: Nang hostage na lang og nang kidnap for kuan kinibang extortion no.
7: Pero kinsay nagkuan, kinsay naghimo sila hang maingon ana no. Ang kinira niya pong gobyerno ra gyapon mga tropa niya kita nagantos no. Derao, ang inyo hang gusto nga makita nga dagway ni Digong?
9: Ato paminawon karon.
7: Wala siya ikon eh. Picture lang sana no. Si Digong mga katropa.
9: Mo ni yang dagway ang dagway ang yang hairdo niya, ang buhok niya katropang Alan na murag nalipay nga nagkatawa si Judge Kerner oh. Oh, kanang nagtanaw siya
7: bang. Nagtanaw siya katubangay slag siya. Nang pilingay ba no? Derao. Si Digong dugan ako tanaw ni Chikong ba?
9: Wala na si Corner Ugnaong.
7: Ang damay. Grabe po niya kung asawa mo, tulo namang luha yung tao.
9: Pero si Judge Corner ba? Mura siya ka nang na-amaze ba? No? Nga nakakita kang Digong. Grabe.
7: Sama mo ni si Digong magun, magpa-charm-charm ang guni. Kani yung killer smile, mga trobag yung tantalizing eyes, gani mga trobag halag hiyong ang isa.
9: Napo na siya ka ng perfume ba nga the best kayo katropang Alan nga porti kayo kahumot.
7: Humot tayo pagay kayo mga katropa.
9: Ultimo si Canadian President Trudeau na ingon nga humot kayo ang presidente sa Pilipinas.
7: Okay. Ang iyahang kuan pahumot, bisag labahan ni mo iyahang bisti mga katropa, pilit lang gyapon. Tanawa na iyang buhok ug ang naong karon mura na siya mag-side view mga drama si Max Urban.
6: Pinawa.
7: Unya mag ang iyang buhok mura combination ni John Lennon kung magatipara. Oh kana John Lennon style niya. Unya mga kana siya wala ko kasabot kung sana na. Pero isa lang ako napansin na mga katropa. Mura siya si Jose Rizal kay gusto mo niya mga katropa kung mamatay ang galing ko pinagi sa firing squad. Kay I'd rather die like Jose Rizal kay namatay sa firing squad. Mao na nga nagpractice na siya ginapay karon ni Jose Rizal.
6: Pinawa.
7: Live video diha katropang kuan. Amo lang ning gina-check mga tropa do AI
9: AI ba ning produce through kuan siya original gid ni siya nga video. As long as nga tong mapapabati no ang kinibang daw.
7: Pero iyang panawagan ni katropang Bricks
9: same.
7: The same.
9: Same ang iyang panawagan alang ato sa katawhan Pilipino.
7: Okay na ang video. Okay.
9: Sige. Paminawa na to ha.
8: Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Taos puso akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusuporta sa akin, sa aming pamilya at higit sa lahat ng walang sawang nananalangin na sana ay makauwi na ako sa Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, maayos naman ako sa aking kinalalagyan, naway ganoon din kayo riyan. Mayroon sana akong isang malaking kahilingan sa inyong lahat. Isama ninyo sa inyong mga panalangin ang aking anak na si Inday. Ipagdasal ninyo sana na bigyan siya ng Diyos ng lakas, tapang at karunungan upang malampasan niya ang lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon, lalo na sa mga nangyayari sa kanyang buhay at sa aming pamilya. Inday, anak, magpakatatag ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan mong hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig sa iyong mga panalangin, nakikita ang iyong mga paghihirap, at alam ang bigat ng lahat ng iyong pinagdaraanan. Manalig ka lamang at patuloy na lumaban. Sa lahat ng aking mga anak, lalo na kay Inday, nais kong sabihin, mahal na mahal ko kayo. Anuman ang mangyari, mananatili kayong nasa puso ko. At sa inyong lahat, sana ay patuloy ninyong suportahan si Inday sa bawat laban at pagsubok na kanyang hinaharap. Ang inyong panalangin, suporta at pagmamahal ay napakalaking bagay para sa kanya at para sa aming pamilya. Kung maaari, ibahagi ninyo ang video na ito upang mas marami pang tao ang makapanalangin para kay Inday. Bawat panalangin ay mahalaga. Bawat suporta ay nagbibigay ng lakas. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta.
9: Tatay di ko. Right. So,
7: actually,
9: ato din ikarong katropang Alan.
7: Una ta magkatanaw sa to, si ini-comment about sa iyang video, mga katropa, ha? Nadugay na akong tanaw, pero istorya lang, katropang Bricks, no? Murang tanaw na kung maras kukong ba?
3: Pinawa!
9: Kukong? Actually, sundiri sa shrine nga kukong.
7: Katong ni Pano na. Ngano, dili na siya tinood nga si Digong Manggod. AI generated siya. Kay na-check na nato mga katropa nga AI generated siya, no? Pero ang message na, mao mo ang message yun ni Digong.
9: Mao gina yang message. Gibuhat lang na siya mga katropang Alan katong ato ang si Senator Bato de la Rosa o si Vice si Mayor Sebastian Duterte nga dunay mga AI produced materials.
7: Na
9: national kuan pa to siya? Naabot pa to sa national issue?
7: Na-issue to sa national. Nga nakita siya dito mga tropa na i-air dito.
9: Ang ilang mga panawagan, ang ilang tumong dito sa mga generate nga AI is para sa mga tao.
7: Para sa mga tao.
9: Tinuod to nga sugilan nun. But gigamit lang materialis ang dagway ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa o ni Mayor Sebastian Basti Duterte. Same likewise, dini karon sa naitabo ni Digong. Aber, kung kinsa karon katropang Alan ang dili mo pabati o pagpangga o pagpasalamat sa mga tao nga kanunay nagsuporta sa iyang pamilya.
7: Ang mga suporta ni Digong, kisa may dili mo batya na mga katropa.
9: Diba?
7: Matandog yun ka. Ang mga suporta ni Digong, gusto yun nga makikita siya ang ulahi nga dagway. Karong ginigawas tayo yung ulahi nga dagway, muna na po na mga katropa.
9: Napag-i-EI nga tingog.
7: Napag-i-EI nga tingog.
9: Kung ano, kay maila mang ini mong AI katropang Alan, kay ang katong gingon lagi nga frame, no?
7: Ang frame niya,
9: ang picture, ang kulay sa likod medyo darkish nga may pagka blue dark, no? Navy dark, navy color. Tapos sa
7: ang lighting niya,
9: ang continuity sa iyang buses sa chop by chop.
7: Chop by chop.
9: May bala nimo ang katong mag-haze man, no? Mo ana tapos mo pag mukat na po, pagkasunod na po niya nga statement. So, diya, may baluan na to. Nga medyo muragagi, putol-putol ang
7: mensahe. Kaya nakayang technology karo mga tropa, di natin magkumpiyansa. Kaya kinigay atong dagway, ibutang na to niya mga tropa sa kining AI. O niya, imuhang i-edit mga tropa niya, mag-istorya kag soundcheck. Basahon niya, imuhang, kuan, imuhang voice ba? Ang imuhang tonos, imuhang pag-istorya. Unya kung magbuhat na ka kay record na daan ng imong intonation o di ba kay imong tono sa istorya, buhat ka kanang istorya mga tropa bisan pag kanang magtan-aw na lang ka. Ang ubang mga tropa nga magkanta murag kuan original nga song ni John Lennon.
9: Kadugayan lagi katong pangalan, mga wala naman ni mga artist na to ato mga
7: na, nag-retrench sa mga ni ang kuan karon ang ABS-CBN kay mag-EI na lang na sila.
3: Pinawa.
9: Resulta sa sa may gamit ana mga entertainment nila karon nga mga na artista karon katong pangalan nga uso naman karon ang gwapa o gwapo kayo nga mga AI.
7: Ah, layo kayo.
9: AI artist.
7: Alimang ka ang mga maka-imagine ka mga out of the world mga katropang mga beauty.
9: Niya tapos sa less expense ni sa katropang Alan kay.
7: Oh, syempre.
9: Di na ka mamalit ang nagbrush nga ba porting dagko ang brush para nga mo gwapa ng artista.
7: Niya naghamawad ng trabaho, ang number 1 niya parlor.
3: Pinawa.
7: Katong imong PA nimo. Katong tiga
9: tigbitbit sa kwan, tigbitbit sa sinina.
7: Ang katong pwede mo hapong tig makeup nimo.
9: Wala na.
7: Mga kaigso na itong mga LGBTQ plus ani karon mga tropa, wala na itrabaho, AI na. Hasta lagi mo ulit nagbalay mga tropa, dugay kay ko maka halok sa kong asawa kay basin ako AI na pud
3: ni.
7: Pero speaking of mga tropa, ang latest ani karon mga tropa niingon ning ilahang judge din na nga kanisa kasi pa ng babae nga judge ganya
9: si Kerner.
7: Ikasab-an niya katropang Briggs dito ko na shock. Ikasab-an niya ang prosecutor. Ingon siya kanang imuhang mga witnesses sa paggamyo na kay gabalik-balik ra nilang affidavit.
3: Pinawa.
7: Ano ta kag naon nimo? So sa 30,000 mga katropa nabilin na lang nila 3,000 na lang.
9: Sa ato ba di ay ang kining ginatawag na affidavit katropang Alan sa affidavit number 1. Maura pong tunuha sa affidavit number 2. Maura pong tunuha sa number 3 hangtod sa
7: 300.
9: Hangtod sa 30,000.
7: Na, grabe ni review hay lagi mga katropa. Kay kini magong sa chamber 3 di nakapwede maka paigot-igot ani, pwede pa na dito sa silong, pwede pa murag ma-bribe pa nimo sila. Nanena na ba? Pero kini sa chamber 3 mga tropa, mo na lang ni kuno matud pa kung Supreme Court ba ni ato adre, mo na lang ni ato ang saligan. Nga di din dapat sila magpa-impluwensya both the side, no? Kung say dapat ebidensya gyud ang ila. I hope nga dili mausab. Kaningon siya mga tropa nga dili siya gusto og maglangan ani og kanang taral og kaso. Di ba ningon tong judge tong babae? Niya sharp, hinay siya mo storya pero sharp kay siya kanang mga gipamulong. Ingon siya dili siya gusto nga ang kanang imuhang gi-review nila. Grabe ni review hay no. 30,000 ka mga witnesses. Karon na splice nga to sa 3,000 na lang. Lari mga 3,000 na lang.
9: Sama pud ko nakita mapugot tong isa ka witness ito katropang Alan nga ni apil og rally.
7: Klaro kay sa TV.
9: Nga tapos sa makita pag sa Pilipinas nga mo man ning dagway nga nag bitbit og kanang EPG.
7: EPG
9: sunog-sunog. Nabot na dito nga ningon na dito karon nga iyang igsuon nga usa sa mga gipatay.
7: Oo. Mo na listo diha mga tropa kay
9: Duna na leaning daan no.
7: Duna
9: na leaning daan nga kining mga tawhanan ni against gini kay Duterte gumikan kay sa sinugdanan pa lang suko na kay ni sila
7: naa sila apil sila sa gipang kuan kanang gipang
9: recruit gusto ni sila magrally kaniadto pero di sila makarally kay mapugnan sila sa LTF Ilkak.
7: Madlok man sila LTF Ilkak mga
9: dili sila makakuan kay grabe ang control no sa
7: November,
9: kaya mga member magud sa mga actor da karon sa LTF Ilkak katropang Alan makita nato nga mga former rebel mga kaning rebelde commander pa ng uban.
7: November daw, November 30 ba to?
9: November 30.
7: November 30, no?
9: Ang iyahang, kuano, magsugod ang trial.
7: Ang iyahang pangod katropang sa social media, nga, wala ni tugot ang ICC, nga si Digong dili i-detain. Gibalik si Digong sa pag-detain. Alam nga namang dili, wapang man ito nagsugod sa trial na base sa banggaan ay ganang ebidensya o pag-counter interrogation.
9: Di magud magwapo ang istorya sa uban lagi nga mga balita katropang Alan. Dili magwapo ang balita nila. Dili ibay na sa mga readers. Kung dili nila ingon na naon, no? E matugot sa dili. Doon naging mga tao nga anti-Duterte.
7: Appealing to the emotion of mga tropa.
9: Doon naging mga tao nga dili uyon kay Duterte. Doon na po yung mga tao nga uyon kay Duterte.
7: Okay, kung wa mong ilami kung si Digong buhian.
9: Oy lami, way issue ni Pilipinas. Nagsige na lang tag Marcos ani.
7: Pero ang rason nganong dili daw nila ibalik sa presuhan si Digong gumikan kay double ang risgo. Maybe kay Digong og siya pod maka-influence mga katropa og dili maayo daw nga action sa gawas. Pero ang nakauyon na nato dito mga tropa, kay ningon sila nga dili nila ni gusto lang ano ng kaso. Kung dili karon naman ta diha, it's true by the evidence kuno matod pa niingon kapila gi bara ning judge si katong prosecutor. Taas na kayo ang imong istorya, asa naman diha ang imong ebidensya? Lalimang ka? Ang imuha mga witnesses nagabalik-balik na lang ang imong istorya, parihara na tanan. Hangtod nga naanami amo dire nga kini na lang 3,000 na lang sila.
6: Pinawa.
7: Basta lagi 30,000 ka mga nagreklamo, 3,000 na lang. Kay pangalan na giusa mga katulupan, mura pog mga pulis na to dire nga nagfile og kaso dire nga droga, confiscation of drugs dire sa atong local court nga nasuko si Attorney Ronnie Leonard mga katropa nga unsa man yung affidavit kay copy paste ra man eh.
6: Pinawa.
7: Dismiss. Copy paste ra man.
9: Kay ang pangalan dito sa original nga affidavit, dili iha.
7: Dili iha. Moray Ilisan.
9: So copy paste yun.
7: Copy paste ra.
9: Ang istorya ni karon no, para sa to ang mga kaigsunan nga makahatag ba ni og kaayuhan, makahatag ba ni og pabor alangan to sa kanhing presidente sa Pilipinas. Posibilidad dako kay kining kuan katropang alan no, chance alangan to sa kanhing presidente nga matinuod ang iyang tinguha nga makabalik pa sa Pilipinas nga buhi.
7: Ayun. So
9: mapapaspasan naman. Kay matigala magutang nga dapat paspas ning kuan kining mga international court.
7: Kay nagsalig ra ba ang tibuok kalibutan nga to sila. Di magpa-impress sila karon dapat mga katropa.
9: Basta sigurado ta katropang alan nga dili ni mga mutungtong ni 2028 kay ug makagawas ni si Digong 2028 tumbling sila.
7: Ah, wala na. Lisod na kainig makagawas si Digong mga katropa. Actually layo ra day tulo ka tuig ani nila mga katropa nana ang paghukom. Either ma-penalize or dili mga katropa, conviction ba or kini ganing acquittal, tulo ka tuig ang pinakataas. Kay si Saddam Hussein, tulo ka tuig naman to.
9: Tulo ka tuig. Grabe na ganing itong mga kaso to, no? Kini katropang Alan.
7: Labi na kini, dali ra daw ni, less than 2 years na daw ni mga katropang
9: kay Kang Digong Manggod, Kang Digong is kuan, kanabang kampanya, balaod magunin niya. Balaod ni diri sa Pilipinas. Doon na actually, doon naman tayo balaod, the Republic Act 91, sa ba to? Katong ato ang kining drugs law.
7: 9165.
9: O, diri sa to ang naso sa Pilipinas. So, naibalaod
7: nga gi... Ibutang na lang ngipon eh.
9: Naibalaod nga gina-follow. Di nilang karoon kay doon ay mga nangamatay. Allegedly, kuha ni siya kanibang na nakatuka dito sa presidente.
7: Alam nga nagkay mga matay, namay po pulis ng mga eskalawag, nagbuhi po mga drugista, mga tropa, nila mang pahilumon tong ilahang mga gibuhi kay basing mo leak ang information nga ako mo ay nagsugo ani. Kung hihimo lang dito nga pang pataas o grango kay pang accomplishment lang. Daghan kita
9: ga... Kung naiman ay tinood nga istorya diha karon behind sa story nga nahimong sacrificial lamb ang usa ka political leader sama ni Digong.
7: Basta kay, tamis mo kayo, smile ning judge sa katukang Digong, parihara ba sila style sa kanaganing pinanampilingan? Balik na mga katropa, be, sa ito nga pagbalik, no, ato sa nalikitan ni mga katropa, o gato lang nang i-recall, no, ato ang gisgutan ka